0: le Modimo wa rona. Halalehile o halalehile ha ona ya tshwanang le wena Modimo. Tate ke mang ya ka ka wena a tshwanetsweng ke thoriso le dipoko le ho seng hona ke ka mehauhelo ya ha o re ntseng re phela. Ke ka hona bukeng ya Jeremiah 17 Modimo o kileng wa re ke tla leka letheka la hao. Kreste re a bona hore bana ba rona ba tlhotlolo ka diphephe. Mabaledi wa rona kena ka hare ho moetse le metsana banna le basadi ba hlankana le barwetsana Modimo ba ya timela. Tate Modimo re kopa mohau wa hao le lereko la hao le sekebe la mpheta hobaneng o itse ya dutseng sephiring bukeng ya ditabi ya Tafita Modimo a re ya dutseng sephiring o phomola mabaleng a gago ya nka tsamaya ka gare o kgotlo ya morithi wa lefu o halalehileng tate ke mang ya tshwanang le wena re mathile ra kena ra tswa empa wena o setse o ntse o le Modimo o Modimo Kreste ya maatla otlhe fediswa Modimo ka matsatsi otlhe empa ga re tlo phetsa Modimo o bitsa ka lebitso la gao bane o itse bitsa go nna nakong ya mathata ke tla o bontsha le tse kgolo tse patilweng Kreste morena le Modimo wa rona kena ka gare go malapa a rona re kulelwang re wele re sekama bosiu le motsheare boroko bo fedile ntate Modimo e la re ga o fumana banna ba neng ba le o tshwasa ditlhapi o kile wa re ntateleng go latela maemo a dumela a sa dumele re a tsoga harampa ya bosiu Modimo bo getlhorisitswe ke dintho tsa lefatshe re kulelwa ka gare go dipetlele Kreste ya maatla otlhe ba bangwe ba kena di-ICU go teng go seng ona Kreste ya nolo ba ileng ba lo kenang ka gare go dipetlele ba tlo yang ditleliniking ba sa tlo tlholang ba gutla empa ga re suthe re utse segeong Kreste sa batho ba tsetselang ba seng ba sa kgone le go bua mabaledi wa maphelo ntate Modimo Jakobo gale leetong a re ga o kampasa go ja wa ba wa mpha le diaparo karapara ke tla re o Modimo wa ka ko bitsa le nakong yona eo Modimo gobaneng ga ke gopola tseo nketseditseng tsonanke ke ka gutlela morago ke bone Modimo ko bone ka nako tse kgolo Modimo ka lefatshe le re ipitlela godima ka Modimo o ile wa theo wa re kutlwile godumaduma gago ntate Modimo nke ke be ka lebala ke leleme la ka letle le dule magalapeng a ka gobaneng ke tseba mogau wa gago Modimo o ntekane ntate Modimo lefifing le letsholetsho mofuteng o kgopo sepateng sedi la lona ntate Modimo ke o kopa ka matsatsi otlhe gore ntho e tenye ke kopang ke gore ke dule ke boe bogabane ba gago ke ona motlhanka gago o seng ona Modimo ya tlileng ka gare go mafifi mo boboloke o mo tshireletse ka gare go dibatana tsa efese ntate ke a leboga ka tsotlhe tse o nyetsetsang tsona mabitso ke a mararo ntate moramo yo halalela in Jesus name amen.
1: Naledi e ntle ya meso tlhaga gaola lefifi re lebeletse ka tshepo ya laga metšhaedi ha sa ha sa phatlhalatsa sedi la gago le molemo phatsima benya phagama tsatsi le letlelang tate Modimo ya motle Modimo ya lokile Modimo ya halalelang re a o rorisa re a o phamisa re a o tumisa ga o halaletsa re re Modimo le godimo o Modimo lefatsheng Modimo ya motle Modimo ya halalelang le o seng a letsatsi Modimo wa ka ya maatla otlhe ke wena mohlanka wa gago Modimo wa ka lokileng re a matametsa Modimo a santsane a tlo go tlisetsa lentswe la gago Modimo wa ka lentswe la gago le e leng maatla lentswe la gago le e leng bophelo Modimo Modimo wa ka re atametsa le yona naga ya rona ya South Africa Modimo wa ka re atametsa di-bordere Modimo wa ka re atametsa di emakepeng di emafofaneng Modimo wa ka ya lokileng re atametsa dikgutlo tse nne tsa South Africa Modimo wa ka ya lokileng morena wa ka ya halalelang ka gara naga ya rona mo boetsalang tse ngata Modimo wa ka re re Modimo wa ka lesedi la gago ga leke le tlhabele South Africa Modimo wa ka Modimo wa ka e sale ka meso ge o nko o se sekelela Africa Modimo wa ka ma le phakamisi pondo lwayo e biswa imithandazo yethu nkosi sikelela ka libiso la ntatelela mogala moyo halalela aparela nqalo tsohle motimo wa ka lokile ka khanya le ka mahawa hao ka hohle utlwale di thoko tsa moloki Jesu ka libiso la ntatelela mogala moyo halala ntatera le boa amen
2: mudimo ntate mudimo mora mudimo ntate mudimo mora mudimo moya o halelelang ntate ya matla o hle ka bakala lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lebitso le o kametse mabitso o hle ha ona lebitso le le kana la hao Jehova ona lebitso le le kana la hao Jehova Humo tle ulukile uya tshepa hala wena mabiza sabele le o senga ka sheku Jehova re tla di alitareng tsa rona modimo wa ka lukileng re phamisa matso a rona Jehova re a ikokobetsa pela sefahlego sa hao le o sengwe ntso le modimo ha ona ya tshwana le wena Jehova ha re sa tsoswa ke di alamo re tsoswa ke moyo halang le o senga le boa re a uboka ntate wa rona re sama dia hao Jehova di festeren le menyako modimo di gateing tsa rona mabaleng a rona Jehova di tseleng tate ya lukileng sna tlasa le hodimo re tla ho wena modimo wa ka lukileng re re phahama Jehova wa magotla le fatse lo hleke la hao le tsohletse ho lona ntate re ya le bwalo seng a ka sheku Jehova o tsoswa ke mo hawa hao Jehova a se ba a re ba hlalifile modimo ha re tso se ke tlhalefo ya rona sna tla sale ho di more tso swa ke mo hawa hao le o seng ntso le modimo re ya le boa le o seng ha ka sheku ntate ya lukileng matla ke ya hao le boholo ke ba hao Jehova ya matla ohle le fatse lohle le tletse galalelo ya hao Jehova le fatse lohle le tletse matla hao modimo wa ka le o seng ha ka sheku le fatse ke lena Jehova le matla ohle South Africa ke yena ntate re tshepile wena Jehova modimo wa ka re hasa madi a hao hohle modimo wa ka lukileng re hasa kganya ya hao modimo wa ka ka ra lefatshe la rona modimo wa ka lukileng Jehova ya matla ohle ba le rona re le bana ba hao modimo wa ka lukileng modimo wa ka bo mme ke bana ntate ya lukileng sna tlasa le hodimo ge a ithapella modimo wa ka lukileng ntate ya matla ohle o phamele tsola le mosa le le rato di marona ntate ya lukileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ka lebitso le matla e leng Jesu Kriste ha ona ya tshwana le wena Jehova ha ona ya kaka wena modimo wa ka lukileng wena modimo ya utlwang dithapelo tsa rona modimo wa ka lukileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ka lebitso le matla e leng Jesu Kriste le o seng ntso le modimo umudimo ya sa hloleng ke le thoko nyane lukileng ka ra di nthotso hle modimo wa ka rentse rero ya halalela Jehova wa magotla le fatse lo hle letletse halalelo ya hao Jehova re tletse di tanki di ditebo modimo wa ka lukileng wena modimo ba no mabiza sabele modimo wa pere matla jolo ka kobo ntate ya lukileng ha o hlolwe ke le thoma bala o luka re bona letsola hao le phahamang pila di marona Jehova modimo wa ka re tshireletsa ntate a lukileng tshireletso e tswang ho wena modimo re o bone dina kontsengata modimo re lwanela le hona jwale o tlo re lwanela Jehova Jaira re a leboha ntate a lukileng ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka re a leboha ntate a lukileng hobane wena o tlule dithapelo tsa rona Jehova mohlanka ha o kona modimo wa ka sa tlo re fa lentswe ntate a lukileng a sa tlo rapela modimo wa ka re mapesa ka tlasa madi a hao ka tlasa lereko la hao ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta leta re ya leboa le o seng re ya leboa le kameso modimo itse bao batlang batla o thola e sa le kameso ntate re ya leboa obane wena Jehova o tlile dithapelo tsa rona ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta re ya leboa modimo a ka lukileng ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halelela modimo a ka lukileng re gasa madi a gao ditseleng mo re tsamayang teng ntate ya lukileng re apese ka element ya gao ya bophelo snatla sa le hodimo tsama le rona modimo ka lukile snatla sa le hodimo manyolo yi modimo ka lukile nga tsama le rona ka libitso le letle la morena Jesu Kriste ka libitso la ntatele la mora la moyo hala ntate ri a leboa amen and amen.
3: Father God, we adore you, we give you praise, we give you honor. Re a leboa le letsatsing la ka jeno wena o sale modimo. Dumela. Khotso.
4: Ba nuru tsi tsi papa sna sa rodimo bona re ke nako
1: ya re tlo mamela le ntshila hao re tlo mamela mothlanka wa hao sa tlo re tshwela fa ka ra o singa le tjatji papa sna sa re mo papa ke re tsheka mo ka ke di bia pela sfata sa hao re na le tsapo e le re na le tumela re wena o ke bona ka ntse tsa le sedi ntho mo le mo yo controla go wena ka ra tsheka papa sna sa le go dimo ka le bitsa la marana Jesus ka le bitsa la marana Jesus papa tsheka mo ka ke bia pela sfata sa hao re tsena re ya halalela Jehova o ya halalela sna tla sa dinatla o ya halalela wena khosi ala di khosi wena sa palik selo sa tshitiki sa papa o tsela le tshwaso le go phela o matshoma le mafelelo ha o ya tshona le wena morena ha o ya tshona le wena morena le ka o singa le tsatsi ra o bo kwe le bitso la hao wena makgona jotlhe wena moetsi wa ntso tshutse ka le bitso la morena Jesus ka le bitso la morena Jesus papa tsheka mo ka ke le bia fatso so le bitso le le bitso la morena Jesus wa Nazareth yena ile re go latsa pano ka ba ka la di bitsa rena amen
0: modimo ntate modimo mora modimo moya o halalela tatwa rona ya lokileng lo senga le tsatsela ka shelo a sabetsa pe go le boha jalo ka o le modimo wena smagade sezulu wena twala lentsindiso yetu baba siyabonga ngegama lika Jesu sibonga ukuvuswa sibonga ukulondolozwa nguwe sibonga amandla ezulu uNkulunkulu wena usayibona dite kusibohle rerobetsi Jehova wamahutla resawukwiletwa impatsona ditho diliteng ka rumaphelo a rona modimo wa ka wa dikgela jalo ka o le modimo re a leboga o bana le modimo ya tshwanang le wena re a leboga morena wa marena tau ya leloko la Juda re re phahama phahama morena wa legodimo phahama ntate wa rona ya lokileng wena o leng kgobošiane ya rona o le lefika la rona o le thebe ya rona maatla a rona a fetisang ditsietsing tsa rona le o senga letsatsi la ka jeno re sa tla go wena jalo ka o le modimo ba wena modimo o buile ka lentswe la gago bao batlang bao batla e sa le ka meso ba tla o fumana ke rona bana modimo wa ka le bana ba rona malapa a rona ditlolo tsa rona modimo wa ka ya lokileng ba kupetse bana ka letsola o le matla ba patele e mobe modimo wa ka wena o ipona ha tse Jehova o magotla re rapela bana o ba lokolle ba o tsebe jalo ka o le modimo ba tsebe bana ba rona ba tsebe go Jesu ke morena wa marena o ba shwetse modimo wa ka fiela dipelo tsa bona Jehova wa magotla modimo wa ka ya lokileng ba wena o modimo ya finyella dipelo tsa rona lo ha letsatsi la ka jeno re a leboga go ba wena o modimo ya tshepagetseng ka dinako tsotlhe re ntse re atametsa le yona naga ya borona modimo wa ka go ba wena o ntate wa rona ya re lwanelang dintho tse e tsalang ka rona naga ya rona modimo wa ka re ya magatlhano le memeya yotlhe bolotsana meya e senyang bana maphelo meya modimo wa ka ya dithethefatse tai modimo wa ka bana ba nana e le weekend ha ona ho ke tai fela modimo o ko re lo amele jalo ka o le modimo re o tshepa modimo wa ka hodima bana ba rona ntate re a leboga re leboga tsena le bitsong le matla la morena Jesu re sa se ba kulang modimo wa ka o itse thapelo ya ya lokile e tsosa mobabi diphateng o ntate wa rona ya re tshepisitseng gore ba itshepetseng wena ba keke ba swaba re a leboga ntate ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth eta mabaledi wa maphelo a rona amen and amen
4: modimo tsatsi Jesu Kriste modimo khanya modimo puloko modimo batla modimo te modimo phelanya halala modimo na se sitikile tho le seng ho tla ntate se betsile modimo e ntate le se re betse re tletse ho boka re tletse ho leboa re ntate o tengwa phela o teng le seng ha ya tshwana le wena le se ntate o teng tshwanetse ke tlotla yohle le tshosa le poko ba no le modimo tata le se ga le bo ba tla mo le mo halang ke bophelo ma tla mo di maka tata le se e bona tla ka se ba ka lo se re tswile ke ma o tata se a tswile ntate ba tswa mo di maka ba ya msebetsi ababoloko kwena ntata ba tsireletse kwena eh ntata lo sengwe re maka go sa kena ka go nna tsa tsela re gethele ka tegebetse ga me ma bana go hloka jwala ka modimo ma tla jwala ka modimo te re se re sa eme ntata se re sa rapela lo se re bitsa ka tshepo lo tumela go wena re tata wa phela o teng ke bana ntata lo se modimo ka phela nya maka ya tengalela ba bona modimo ka se ntata ba bona ba hlanka ba lo se tsa sina ka sheko ya ka re tsebeletse wena bo solo modimo ka se ba ka ipana tsa yena tsebeletse se ntate go letsa wena ka tshepo lo tumela yona a sa ke yana modimo ka se modimo ka mo go tumpeke ba modimo modimo bo phela ba a a hlonu fatse kwana tsebeletse se tsa sina ka sheko ga tshepa wena ba no go hloka ga bona ntate ga bona le se re ntate mo tle o se ntate wa phela wa halalela o sabetse le tshepo ntate lo se o sabetse le tengwe le matla ipana tsa le South Africa ipana tsa ntate ba modimo ka ga yona re tshepile wena ba no go hloka jwala ka modimo a bona ga bona ntate ga bona lo se ga matla fatse ya thata e dule phetwe e tsetsejwa a ntate o sa le motle pelo tsa rona lo se re tlwela wa ba no go hloka ntate ha o hela bana ba kene ka ga di-tracks le se ga ba kopela mahau a ntate ba bona ba matla fatse hlulela modimo ka ntate ya maphelo lo se mahau a modimo ka o iphete ba bona ntate ba sena sa sa apara lo se bona bo se le teng o ka ga ba bona le ganya bona bo se le teng le bophelo ntate ga tseba go kwana go memmetla go hlulela go matla fatse go bone ga tseba go bona go bitsitse ntate teng a gabe lo se ga le bo ntate ga le bo re ntate mahau lo se o mahau ntate pele ntse gona maphelo ga gona re ntate o halalela wa phela ho tshepile ntate ba pololo ba kula mse thata ntate a dula yetswetse ja lo se ga lo ba ka tsohle hlonfa tsa tshegala ka sheko ka tshepo lutumelo ga le bo mahala la mme.

0: dumedisa o seng hona ka lebitso le matla lebitso la morena wa rona le mo pholosi wa rona e leng Jesu Kriste ke re hohle mo le nteng dumela ngwane se wa ratehang lenaneo la rona ke Gospel Hour onle kwa FM ke nna Pastor Michael Moremi radio station ke le kwa FM 92.0 megahertz the heartbeat of the world wena ya teng mohaleng ke a kopa ka boikokobetso bohle re bulele lenaneo lena ka thapelo Gospel Hour onle kwa FM re bulele lenaneo lena ka thapelo ka lebitso le matla la Jesu Kriste le kwa FM dumela le kwa FM dumela o khawile le kwa FM dumela
1: ntanta temo
0: re phetse ntle ka mohamdimo Amen. Re a leboha modimo o hlonofatse ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Ba se ba ratang metsotso ke medi ka mora hora ena ya bohlano. Mo apostola Shepherd re leboha modimo a holo ka mosebetsi o motle o yentseng modimo a hlonofatse ha holo fela. Ba se ba ratang ka ntle o tshinyana ka re tloa lentsweng la ntate modimo. Hopola mmuso wa mahodimo ha o dipulelong fela empa o matleng hape lentswe la modimo le ya phela le matla le mafolofolo le bohale ho feta sabole e le dutsweng ditlheng tse pedi evangeli ya morena Jesu ke matla a modimo a isang pholosong ho emong le emong ya dumelang thato ya modimo ke hore batho bohle ba tle ba pholoswe ba fihlellwe ke tsebo ya nnete ngwaneso ya ratehang lenaneo ke Gospel Hour ke nna Pastor Michael Moremi radio station ke le kwa FM 92.0 megahertz the heartbeat of the world nomoro rona mohala ke 0073 150 5207 ke tla phetha hape 0731505205 WhatsApp rona ke 0785859531 ke kopa fela ho tloa hona jwale o ka romela kopo ya hao ya thapelo kapa bopaki ka WhatsApp ya hao ha o texta o ske ya ba text ya telele le ha o etsa voice note e be fela e ka fihlang ho motsotso ske be ya feta motsotso ha o phone o phone ho tloa ka bo 5:30 mane le wena ha o phone o ska phone na ko telele o ske wa feta motsotso e be fela bopaki kapa kopo ya thapelo ke ya kopa hle ka bikokobetso bohle motho e mong le mong ya mametseng ske ya romella forwarded message ske wa romella lengolo le leng ske wa tshwaela ske wa commenta ske wa tshwaela hle ngwaneso ya ratehang ske wa tshwaela rena re batla fela ntho tse pedi e be bopaki kapa kopo ya thapelo and then re tle re kgone ho rapela re tsebe hore re rapelang romella kopo ya hao ya thapelo kapa bopaki ntho tseo tse pedi fela e se ka ba forwarded messages lenaneo la rona baeso ba ratehang ke la gospel ke la ditaba tse molemo ditaba tse monate tsa morena Jesu ditaba tse monate tsa mmuso wa mahodimo Gospel Hour hora ena ke ya Gospel Hour fela jwale ha re e sebediseng ka bokgabane re se ke re a dumella hore eng kapa eng e kene pakeng tsa rona le ditaba tsena tse monate tsa ntate modimo romela kopo ya ho ya thapelo ka WhatsApp e sa le hona jwale kapa bopaki ba hao e sa le hona jwale thotse tse pedi fela modimo a tla re etse hantle ka lebitso la Jesu Kriste ba se ba ratehang re tlo a lentsweng la ntate modimo lena le phelang le matla le mafolofolo wa tsiba ba se ba ratehang ke rata mangolo haholo hobane le re lentswe la modimo a ya hlalefisa mangolo a ya hlalefisa mangolo a bohlokwa haholo a ya hlalefisa a bohlokwa ka tsela e makatsa mangolo jwale ke rata ka pelo ya ka yohle hobane a paka morena Jesu a bua ka Jesu e ha o bala bukenyane ya Timothy wa bobedi chapter 3 verse 16 ire all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ke a lerata le lengolo lena haholo fela ba se ba ratang hobane le a re hlalosetsa hore hantle hantle mangolo ana a buduletsweng ke ntate modimo ka moya wa hayo halana mosebetsi ona o mokana kana kofe ke wa ho ruta ho khalema ho laya le ho kwetlisetsa ho lokeng hore monna modimo atle abe thoroughly equipped for every good work jwale ke rata ha holo mangolo bana a hlalefisa ba se ba rata ha o bala hona mo bukenyo ya Timothy bala hantlo tla fumana hore a bohlokwa ha holo ha ka ka mangolo fela he ka jilina re tlo bua ka Mateu chapter 28 le batla fela ho bua ka re mangolo a bohlokwa ha ka ka mangolo ana a buduletsweng ke ntate modimo amangata mangolo a temo le fatshe mona mangata di speech dingata tsentsweng ke bo mamang di buka dingata tsengotsweng ke bo mamang fela ena ana mangolo nna ke buang ka ona ke a buduletsweng ke ntate modimo ka moya wa hayo halalelang ana re a balang a kopantsweng ho thweng ke bibele ke mangolo a buduletsweng ke ntate modimo that is why ntongwe ntongwe ngotsweng ka mo iphethahala ha re mbukeng ya Mateo chapter 28 verse 11 re tlo bala verse 11 ho fihlela ho verse 16 e bale ha tjena ka sesotho ha basadi ba ntse ba iya ba bang ba balebedi ba ya motseng mme ba tsebisa ba priesta ba baholo tsohle tse etsahetseng ba phutheha le baholo mme ba se ba rerisane ba neha bahlabani tjhelete e ngata ba re letle le re barutuwa ba hae ba ile ba tla bosiu mme ba mutswa ha re ntse re robetse ha e ba taba ena e ka fihla ditsebeng tsa mmusisi re tla mo godisa hore a seke a le kgathatsa bahlabani ba amohela tjhelete mme ba etsa ka moo ba lailweng ka teng polelo ena ya tumiswa hara bajuta ho fihlela kajeno ya bokajeno ntate a lokile lentswe la hao ke nnete lentswe la hao ke bophelo lentswe la hao ke lesedi lentswe la hao le matla lentswe la hao le mafolofolo lentswe la hao ke bohobe ba nnete ba bophelo bua le rona ka lona ntate o seng hona ka lebitso le matla la Jesu Kriste amen ba se ba ratehang kajeno nena re tlo bua ka bopaki ba nnete re tlo bua ka bopaki ba nnete mona mo re badileng teng ke ha Jesu a se a tsohile bafung tsatsi leo a tsohang ka lona bafung e le hoseng ha ba ntho tse etsahetseng ho paka hore o tsohile basadi ba fihla lenyelo ile a fihla la bula le lebitla ho no ho katiwe mo ke masole a ne a katile mo a e bona ketsahalo eo kaofela bibele re ana tsitsipane e ka re a shwele ka mokgwana e mekateng a bona ntho e nngwe le nngwe e etsahalang a bona le ha lenyolo e le bula le dula hodima le joleo masole ana a bona basadi ha ba fihla lenyolo e le ba jwetsa hore ha yo le matlang ka mona ho ba le batla ya phelang ho ba shwileng masole a bona dintho ka ofela tse etsahetseng masole a utlwa lenyolo e ha le tsho le re tsamaya le yo tsa bana be so re re tla kopana haleluya tsamaya le yo tsa bana be so re tla kopana haleluya ntho ka ofela masole a e bone ke dipaki tsa ona tsa yona taba eo me bebele mona mo re balanteng ke ha ntho ya o se fedile ka ofela emong le emong a gutla basadi ba tsamaya le bona ba le o jwetsa ba bang hore ho etsa hetse eng seo ba se boneng ba so ba ratehang le ba lebedi bana batho bana masole ana kati ana a hirwe hore a katemo ana a laetse hore a katemo ho skebe ha ba le motho ya tla mo le ona a tsamaya a ya ho ba ba beile mo as a grave keeper wa tseba hona le batho ba beyang batho hore ba kate dintho tsa modimo hona le batho ba beyang batho mo hore ba etse bonnete ba hore ntho tsa modimo ha di bi ka mokgwa o modimo a batlang ka teng jwale bebele e re ba lebedi bana ba ya motseng le bona ha ba fihla ba tsebisa baprista ba baholo baprista ba baholo ke bona ba neng ba ile ho morena hore morena re kopa hore ho tlo ho katuwe mane lebitleng hobane motho o itse o tla tswa ka tsatsi la boraro jwale ha re batle hore barutwa ba hae ba ye ba utswe setupe ba re utswile hobane ntho e tla ba leshano le tumang mona jwale ho thibella ntho eo re kopa hore fe masole a tla kate moo jwale baeso ba ratehang mona ho lekwa ka hohle-hohle hore lentswe la morena se ke be la phethahala hore nnete e se ke be ya phethahala hobane nnete ena e ya pholosa baeso ba ratehang bebele e re ba ya ho baprista bana ba balata ba fihla bebele e re ba ba bolella tsohle tse etsahetseng ba ba phethela tsona hore ho etsahetse tjena le tjena le tjena batho bana ba ne ba na le bopaki bo tletseng ba ne ba sa utlwa ka motho ba ne ba bone ka mahlo e ne e le dipaki tsa nnete e etsahetseng ba ne ba katile moo fela ba hloleha ho thibella thato ya modimo hore e phethahale ba eso ba ratang ha hona motho a ka thibellang thato ya modimo hore e phethahale le ha ka leka ka hohle-hohle hobane ba eso ba ratang nnete ya hlahella ho ka ba jwang kapa jwang ho kwahelwa jwang kapa jwang fela nnete e ya hlahella jwale mona ba fihla ba jwetsa ba priesta se etsahetseng hore mosebetsi o ne le re file ona ka nnete o re hlotse oh ba eso ba ratehang mosebetsi o baneng ba o fuo ho no sa kata fela ma security kapa maponesa tjhe ba eso ba ratehang ho no sa kata di prison warder mona ho no katile masole bebele e hlalosantse e re bahlabane warriors bebele e re warriors bahlabane batho ba tsebang ho lwana hore le ha ba ka tla ba le bangata ba rutuwa ba hae le tle le kgone ho ba hlola ba ya ho bona ba fihle ba ba jwetsa ba re mosebetsi ono le re file ona go hlotse ho etsahetse tjena le tjena le tjena le tjena bebele e re ba ba phethela tsohle tse etsahetseng ha ba qeta ho utlwa tsena baprista ba baholo bebele e re ba phutheha le baholo baholo ba motse the elders ba kopana ba dula fatshe bebele e re ba rerisana ba rerisana ba rerisana ha ba qeta moo ba bone hore taba ena e hlahileng ena e tlo senya merero rona kaofela ha e ka fihla setjhabeng e le tjena seka masole ana a etsho bopaki bona bo matla haholo jwale ntho e re tshwanetseng re etse ke hore re etse hore batho bana e be dipaki tsa leshano ngwaneso ratehang batho ba tsebang nnete bao e ne e leng dipaki tsa nnete ka lebaka la ho rekwa ka tjhelete ba fetolwa dipaki tsa leshano le ha ba tseba nnete ngwane swa ratahang le ha ba tse ba nnete ena e tlang ho pholosa setjhaba ka lebaka fela la tjhelete ba fetolwa dipaki tsa leshano ba kwala leihlo le bone nnete eka re ha le a bona nnete ba bule molomo wa bona ho fetola seo ba se boneng ba bue leshano le ha dipelong tsa bona ba tseba nnete ya modimo ba tseba se etsahetseng ka lebaka fela la tjhelete ba fetolwa bebele re ba ne ha bahlabadi bana tjhelete baholo le ba priesta ngwane shoratehang taba ena ya ho leka ho thibella evangeli ena ya morena Jesu kapa lentswe la modimo kapa taba tsena tsa mmuso wa mahodimo ha se fela batho ba sa itsebeng taba ena ba sa tshwarang bebele ba emang kgahlanong le yona le ba tshwereng bebele ba tshwere bebele ka lebaka la ho batla setumo le bona borui ngwane seo ratehang ka lebaka la hobaneng taba ena ya nnete ha e ka tswa e le jwalo e ba tlosa maemong ao ba leng ho ona hobane le ha ba tshwere nnete le ha ba tseba nnete ha ba batle nnete le ha ba e tseba ka botlalo ba tseba matla a yona ha ba e batle le ha ba tseba lesedi hore le bohlokwa ha kakang ba kgatha lefifi jwale ba leka ka hohlehohle ho thibella hore nnete ena ya ho tsoha ha Jesu ya ditaba tse molemo tsa morena Jesu e se ke be ya fihla bathong e le nnete jwale baeso ba ratang ba nka tsona dipaki tsena ba di fa tjhelete ba re ho tsona le tle le re ba ba fa evangeli ya bona eo ba tsebang hore ba bangata batho ditsebe tsa bona di hlohlonela ho utlwa ho na le batho ba lakatsang hore ho ka hlaha lentswe le reng bebele ke leshano ntho ha e ka ba tlwaele teng ho na le batho ba lekang ntho e nngwe hape ke ratang ke hore modimo ka mokgwa a sebetsang ka teng o sebedisa le batho bao re neng re sa nahana hore ba ka etsa ntho hoba ho batlisisa ho fatisisa ho fumana hore ka nnete tse ngotsweng ka bebeleng ke nnete ka tsona kaofela jwale baeso ba ratang bebele e re baholo ba naha le baprista ba baholo eya baprista ba baholo ba kopana ba rerisana ba fa bahlabadi tjhelete ba fa le molaetsa batho bana ba na le molaetsa wa bopaki ba seo ba se boneng bopaki bo reng ha ba ka bua batho ba bangata ba tla dumela le ho feta ba tle ba pholoswe jwale ho fetolwa molaetsa ka tjhelete ngwane swa ratehang wena momamedi e motle sekebe wa dumella hore eng kapa eng e fetole bopaki ba hao e ka ba setumo e ka ba tjhelete sekebe wa dumela ba bang batho ba rata maemo ebe ba fetola nnete hobane moo nnete e leng siko teng bongata bo phuthela moo empa moo nnete e leng teng bongata ha bo batle nnete bo baleha nnete jwale mona ba fuwa molaetsa glory to God modimo o molaetsa wa hae ha o no kwahelwa ke molaetsa wa boikaketsi le kgale jwale bebele e re ba fuwa molaetsa ona ho thwe ho bona le tle le re barutwa ba hae ba ile ba tla bosiu mme ba mo utswa ha re ntse re robetse ntho e etsahetseng mane ya hore Jesu o teng ka lebitleng kapa hayo ba sebedisa fela ya hore hayo e le nnete ya hore hayo mara hayo ka tsela eo e seng ka tsela eo a boletseng ka yona empa ka tsela ya hore barutwa ba e ba mo utswitse re ne re robetse ba mo utswitse hojane ne ke le teng ne nka ba botsa ka re letsebella ka hore ke bona ba mo utswitseng ha le na hano re itse antse re robetse mo abatswa tswa tsa ma fela he ne ke le siko na kontseo mona se o go sutlwa nke hore ba fuwa molaetsa ona hore tlele re ba rutwa ba ha ba ile ba tla bo siu me ba mutswa ha re ntse re robetse ba lebedi ba lebetseng ha ba robale ha o ka fumana robetse ke nyewe e kgolo bana o wa bo lebetse o katile ntho e very very very serious e tshwane e bohlokwa ha o le very vital thing e o tshwantseng o ikate mo jwale ha o robetse ba bothata jwale ba robetse ka ofela ba neng ba lebetse mo ho ya ka polelo ya bona ba implicate fela ba jwetsa hore bebele e re ba ba bolella ba re haeba taba ena e ka fihla ho mmusisi re tla mo godisa hore a seke a le kgathatsa re tla le buella hore ne ba tlohellwa tsa motho ke motho ba ile ba mpa ba kgaleha ya badi ba rutwa ba ba fihla ba mutswa ha ona taba ba tlohelle ke phoso e tsahetseng hore taba ena e tle tla le motseng bebele re bahlabani ba amohela tjhelete mme ba etsa ka moo ba laetsweng ka teng batho ba tseba nnete ba amohela tjhelete hore ba tle ba bue leshano e be dipaki tsa leshano ba kwekwetle nnete ba bue seo e seng sona ba eso ba ratang ke rata mangolo ana a buduletsweng ke modimo ka moya wa hae o halalelang gobane a re ruta a re kgalema a re laya a re kwetlisa gore monna wa modimo a tla kwetlisele ho lokeng ho etsa mosebetsi ohle o molemo a tla be equipped ngwane se ratahang batho bana ba amohela tjhelete hore ba lo bua leshano ba lo e bolela tabena ya Jesu mas ke ba e bolela ka mokgweleng ka teng ba lo bua evangeli ena mrena Jesu mara ba se ke ba ruta nnete ba se ke ba laya ba se ke ba kgalema taba ena ya mangolo ba se ka e bolela e le jwalo ba se ke be ba laya ba se ke be ba kgalema ba se ke be ba lokisa ba se ke be ba kwetlisa ntho tseo ba se ke be ba di etsa so ho ngodilong ho thwe mangolo a buduletswe ke modimo ka moya wa hae mme a na le matla a na le matla a ho ruta a bohlokwa bakeng sa ho ruta ho kgalema ho lokisa ho lokisa le ho kwetlisa ho kwetlisetsa ho lokeng hore monna a modimo a tle a be thoroughly equipped bakeng sa mosebetsi o molemo mosebetsi wa rona bohle ke ho paka ka Jesu e re ha re paka ka Jesu be re paka nnete re tseba ho e beha e le jwalo jwale batho bana ba tseba nnete le matsatsing ana ao re phelang hona hona le batho ba tseba nnete mpa ba e kgopamisitse ha ba sa dutse mona o tabeng ya hore mangolo a bohlokwa a molemo bakeng sa ho ruta a ho ruta mangolo ha sa sebediswa bakeng sa ho ruta ho kgalema ho lokisa ho kwetlisetsa ho lokeng hore monna a modimo a tla be thoroughly equipped ho etsa mesebetsi e molemo ba eso ba ratang motho e mong le emong ya dumelang ho morena Jesu o tshwanetse ntho tsena tse ke buileng ka tsona mona diphethale bophelong ba hae mme ba tseba nnete ena ba tseba mangolo ba se ke ba fa ba bang tjhelete hore ba kgopamise mangolo ba se ke ba nka dipaki kapa ba se ke a ema kgatlhano le dipaki kapa ba tseba nnete ba se ke ba amohela tjhelete gore ba tle ba bue leshano gobane ba eso ba ratang leshano mo le leng teng kgalemelo ha iyo le shano mo le leng teng thuto ya nnete ha iyo le shano mo le leng teng tukiso ha iyo le shano mo le leng teng motho ha kwetlisetswe ho lukeng che ha fela a le teng a tla phamisa letsola ha ha utho ha re shebeng ke ba ba kae ba dumelana le ntwe na hobane ba bangata Morena Jesu itse le rato la bona le tlatapa ka baka la bollotsa na botlong ho phahama jwale re ya tsiba hore ba bangata le ha ba ne ba tseba nnete ka lebaka la tjhelete eo batlang ho ifua ba tla ema kgahlanong le nnete ba bue leshano le ha ba tseba nnete e le dipaki tsa nnete ba tla ema kgahlanong le nnete ena e be dipaki tsa leshano le ha ba tseba nnete ngwaneso a ratehang o seng ho na le tsatsi la kajeno ke rata hore wena ya mmametseng momamedi e motle wa Lekwa FM seke wa dumella eng kapa eng seke wa dumella eng kapa eng eo etse paki ya leshano seke wa etsa eng kapa eng eo kwale molomo ho bua nnete ho na le batho kajeno ba tseba nnete ba eso ba ratehang fela ha ba batle ho bua nnete ho na le batho ba tseba nnete fela ha ba batle ho bua nnete ka lebaka la hobane ba batla ho amohelwa ba batla tjhelete eya ba batla borui ba batla setumo jwale setumo seo ba se batlang ba ke ke ba se fumana hantle hobane lefatshe mona batho ba bangata ha ba batle nnete jwale hore motho a tla tume hantle eya ba eso ba ratehang ke ha sa bui nnete ka tsela e a tshwantseng a e bue ka teng jwale se ke ba dumela hore eng kapa eng yo kgeloise ngwaneso hobane nnete ena Morena Jesu itse ha fela le ka ba barutuwa ba ka ba nnete le tla tseba nnete mme nnete ena e tla le pholosa ha re dutse nneteng ha ona se ka re sesenyang hobane nnete ke yona bophelo nnete ke morena wa rona ngwaneso a ratehang momamedi motle wa Lekwa FM lefatshe le a senyeha tsatsi le leng le le leng ka lebaka la hobane batho le baneng ba tsejwa ba bua nnete ka lebaka la hobane nnete nako e ngata e arohantsha batho le batho nnete e arohantsha batho le batho nnete Morena Jesu ha a bua hore yena e le nnete o re ha ke a tlisa kgotso empa ke tlisitse sabole eya nnete le leshano ha di tsamaye di le pedi nnete le thetso ha di tsamaye di le pedi nnete le boikaketsi ha di tsamaye di le pedi di a arohana di a lwantshana tsatsi le leng le leng eya nnete e batla ho hlahella ho pholosa batho le thetso kapa leshano le batla ho hlahella ho lahleisa batho hobane ntata mashano o tseba hore yena nako ha e fedile kahlolo e mo emetse kgale a hlotswe o tsuwe he is condemned there is nothing good waiting for him ha hona hore a ka pholoha ha hona hore a ka tlohellwa letshale tukalla mollo le mo emetse fela batho bana a batlang ho bathetsa o a tseba hore tshwarelo ya dibiteng bakeng sa bona bophelo bo botjha boteng bakeng sa bona pholoho e teng bakeng sa bona poelano le modimo e teng bakeng sa bona jwale o sebetsa ka matla bosiu le motsheare hore a etse hore batho bana ba rate leshano ba hloye nnete ba bang ba tseba nnete ba se ke ba bua nnete o ba offera maruo ngwaneso ya ratehang batho ha ba amohela ntho e ba tsebang e fosahetse ho tjho hore ho na le bobodu bo teng ka hare ho bona ba ho amohela hobane motho ha a amohele ntho e fosahetseng a sa benefiti ho yona jwale batho bana balebedi bana ba tshanga le ha ba tseba nnete mara leshano lena ha ba ka le bua ba tlo benefita hobane tjhelete ke ena ba tlo benefita tjhelete ke ena ha ba tlo benefitela bophelo bo sa feleng ba batla ho benefitela tsena tseo mahlo a di bonang tse tlong ho fela tjhelete ba e fuwe fela ntho e ke ratang ke hore se etsahetseng tsatsing leo ke sena re a se tseba ka jeno tse etsahalang lefifing di tla hlahella pepeneneng di tla senolwa e ya ba e swara thand ha ba ile ba etsa jwalo fela ke yena engotswe taba ena and ha ona ka gona ho MIP sa taba ena engotswe mangolong hore hore ho tlo thu Jesu ha ya tsoha hore ho tlo ho liko hatellwa nnete ba tseba nnete ba ile ba fuwa tjhelete fela le ha o le jwalo ka moratse o tsohle ka merami kutu eo ka ofela nnete e hlahile hore ba ile ba fuwa tjhelete hore ba tle ba buetse o ba di buileng hore ba ile ba robala mosebetsing ya ba ba rutwa ba tla ba fihla ba mutswa Jesu e ya ba e soba ratang bebele ere polelo eo ya tumiswa hara ba Juda ho fihlela ka jeno la bokajeno ba ile ba itumisa polelo eo fela ba e soba ratihang le ha ba ka ba itumisa jwang kapa jwang ha hona nnete e tla kwahelwang ke leshano ha hona nnete e tla hlolwang ke leshano leshano ha lena mokoka leshano ha lena endurance ha le tsamaya nako e telele leshano le fellwa ke nako that is why leshano tlamile o zame leshano le leng hape ho kwaela shano leo o zame le leng hape ho kwaela shano leo o zame le leng hape ho kwaela shano leo ho fikela mashano ha a kopana ya qetella tsa thapisana hobane leshano tlo dula leshano nnete e dutse le jwalo ha e hloke nnete tse ngata nnete e dutse le jwalo hore e be nnete jwale ba e so ba ratehang molaetsa wa ka o seng hwa kajeno ke hore Modimo a re thuse hore rona ba tseba nnete re be dipaki tsa yona le ha o ka hlaha dintho tse ngata tse lekang hore reka hore se ke ra e bua taba ena ha re e bueng ba eso le ha re ke ra fumana hore sena seo re ne re tshwanetse se bua se tlang hore arohantsha le tjhelete re se ke ra se bua re tle re be le tjhelete hobane ha re sa se bue re bana le tjhelete hampe re kgetheng hore re mpe re hloke tjhelete re dule nneteng hobane nnete ena e tla re pholosa e seng rona fela le bao re ba bolelelang yona hore Jesu o tsohile ha re ba bolelela mangolo ka mokgwa o a leng ka teng hobane a bohlokwa haholo a kgona ho etsa mosebetsi o motle wa ho ruta ho kgalema ho laya le ho kwetlisa ngwaneso a ratehang taba tsena ke taba tse monate haholo ha re dutse nneteng ya morena Jesu o itse nnete eo e tla re pholosa re ke ke ra lahleha mangolo a ya hlalefisa batho ba tshabang nnete ya mangolo ha ba kgone ho loka ha ba kgone ho loka ha ba kgone ho kwetliseha bakeng sa etsa motho le a ka ba tshware wa tsa ke batla etsa ntho e right o a hloleha hobane ke mangolo fela a leng bohlokwa bakeng sa seo ke mangolo ana a buduletsweng ke Modimo ngwaneso ratang le re ka ra ithuta ntho tse ngata ra ruteha haholo fela ba bangata ba rutileng ka thuto e phahameng ka tsela ya makatsang mara ba kgone ho etsa ho lokileng ka lebaka la hobane thuto ya bona ha e kgone ho ba kwetlisetsa jwale ka mangolo a re kwetlisetsang ho lokeng hore motho wa Modimo a tla be thoroughly equipped for every good work batho ba hloleha ba rutehile e le hore mara bona bana ba batla ho loka jwale ke leng ke mangolo fela a nang le matla ho etsa ntho eo jwale bohle ba mametseng ba e so ba ratehang nnete ena ha re bolela e le jwalo ya re pholosa e pholosa le ba bangata nnete ha re bolela re sa kgopamise ka lebaka la hobane re habile hore re fuwe tjhelete ho ikwahela hobane hona le bao ba ka o fang tjhelete ha fela o sa bue nnete ba tlabe ba re wena o lokile ha o tshwane le bazalwana bana wena ha o tshwane le baruti bana wena o hantle wa understand jwale ba tsebang nnete ya morena ba e bolela le ha o le jwalo jwale ka ba apostola ha ba ne ba hana ho thola ka morena Jesu ba re ikahluleleng e le lona hore na ke hantle hore re ka tshaba batho kapa re ka tshaba Modimo ha re no thola rona re tla tswella pele re bolele ditaba tsena tse molemo re bue ka Jesu ha bana ba bolelwa se hlo ba bua ka Jesu jwale bana ha ba bolelwa ba se ke ba bua taba ena hore Jesu o tsuhile nthwetsa etseng ka ofla bopaki bo bo botle ba se ba bua ba fuya chelete ba ya thola fela ha ya bana go itilele ha ka lo bana ga ya tsiba taba e ka Jesu wane se ratang le nano ke gospel hour radio station ke le kwa FM 92.0 megahertz the heartbeat of the valley ke nna Pastor Michael Moremi metsotso ke mashume a mabedi a metsomine pele hora ya botshelela re tlhula ka mabenkeleng e ra re gotla e be re kena kopong tsa thapelo le bopaki ya boleteng e be re ya rapela thapelo ya rona ha e qale ka haru studio hape ha e felle ka haru studio ke thapelo e tswelang pele mamamedi e motlo wa le kwa FM morena Jesu o tsuhile me ha so fetwe e sa le yena le ka jeno o santsane nga tswela pele ka lebitso la Jesu Kriste ha re nka mabenkeleng re tla boela re gotla
2: rona ba biketsong funeral directors re tlhomme pele ka tsa mapato e bile re o tlhomela majoe ka makgethe o tla o bonyane fela ba 270 ka kgwedi go diplaneng tse fapaneng o ka iphumelela lepato la maemo a godimo ka joining fee e tlwang go 220 mme waiting period ke dikgwedi tse tsheletseng fela e be tla re ha lefu le se le hlaile re o patele mofu wa gago ka boqatseke ka o tla ba o ikgethetse diplaneng tsa rona tse mmalwa gore na o ka thomela lepato la mofuta o jwang mme tsona ke tse kang plane ya zonke mo o ka kenyang batho ba lesomele metsemmedi di medile motsona ha di tswenye tlo potla ke he o itlhaisa ka monaka head office ya rona o ye zone 10 industrial park ka poletsetse kantoro ya rona no morong ya 016 110 0330 ka pa ho tsa mohala wa thekeng se reng 083 788 1620 ka pa ho 079 184 0017 we get them funeral directors we care in times of sorrows
3: Lekwa FM le JR Travels e utlisetsa dihlaiswa tse latelang. Na o batla ho qoba ho hlophisa ntho tse ngata bakeng sa leeto la hao le latelang. O seke wa kgathatse. JR Travels, travel agency e tshepileng ho tloha 2019 e tla hlokomela seo. Re etsa tse latelang. Di-bookings tsa mafofane le hotele. Re ntsha makoloi a tla ho felehetsa leetong. Re o etsetsa le bukana ya boithabiso. Re bile re na le sesolo ha jwale bakeng tse kang Mozambique, Durban le Cape Town. O ka patala ho tloha ho bonyane bo kang 500 randa ho isa ho 1000 rand. O ka re fumana nomorong tsena tsa mohala 073-634-5184. O ka re etela hape ka marangrang a Facebook o tle o bone bareki ba rona ba reng. Nahana sebaka, JR Travels e tla ho isa moo.
4: Dikile ya nna dikakapa dikile ya nna megale ba etapele le fatshe lolotlhe le dikgosi me ga se ka nna teng o tshwana le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valley
0: amen amen ba se ba ratehang ditaba tse monate go re Jesu o tsuhile re dipaki tsa taba eo e sa le yena o ya phela ha hona se tlang gore kwala molomo ka taba eo re ya dumela hore e sa le yena mme o ya phela ke yena ya re phedisang morena wa kgotso wa tla re etse hantle ba se ba ratang re tloa molaetseng ya letsatsi la kajeno eo ke dumelang hore ka mora yona re tla be re kena thapelong morena wa kgotso wa tla re etse hantle wa pele kona molaetsa mona o kene o re

0: mentsatsi se se ka tsa modimo khanya modimo puloko modimo modimo batla modimo te modimo phelanya halala modimo la se sitikileto le seng ho tla ntate se betlile modimo e ntate le se re betse re tle se boka re tle se ho lebowa re ntate o tengwa phela o teng le seng ha ya tshwana le wena le se ntate o teng tshwana tse ke tlotla yohle le tshosela boko ba no le modimo ntate le se ga lebowa matla mo mohallang ke bophelo matla mo di makatata tse e bona tla nka se baka lo segetswile ke mao tate se atswile ntate batswa mo di makao ya msebetsing aba bolokwe kwena ntate batsireletse kwena e ntate lo se mo di makao sa kena ka go nna tse tsela le
1: amen amen amen ba se ba ratehang re le bo ha ntate mo di mo haholo kuna molaetsa wa pelo ke ne mona ore
0: Amen, amen.
1: Amen, amen. Ba se ba ratehang. Ke kopa kopo ya thapelo. Kapa ebe bopaki fela hle. Ebe kopo ya thapelo kapa bopaki. Wa pele mola etsa mona o kene ore. Dumela moruti moremi ke kopa di thapelo. Motho aka o na rongola maoto ke gola jwalo maoto aka a bohloko ka lebitso la Jesu wa Nazareta maoto a o ha fole hona jwale ka lebitso la Jesu Kriste amen morena Jesu wa o fodisa morena Jesu wa o fodisa morena Jesu wa o fodisa hona le ya rumeletseng dinepe mona Baeso lenaneo la rona ke gospel hour ke mo re buang fela ditaba tse molemo tsa morena Jesu o romela bopaki ba hao fela kapa kopo ya thapelo ha holo holo kopo ya thapelo hore re kgone rapela hore o tlobe le bopaki ba hore ke nnete Jesu ena o tsuhile o a dietsa dintho tse ho ngodilweng motho wa dietsa go ba nna ke a dumela hore mmuso wa mahodimo ha o dipulelong fela empa o matleng ke a dumela hore mmuso wa mahodimo ha o dipulelong fela empa o matleng o monko na molaetsa mona o kene ore good morning ntate moruti moremi ntate ke ya leboha ke leboha dithapelo tsa ha modimo o motle amen amen re ya leboha le ha fela re sa tsebe ka nnete hore ebe modimo o yentse eng bakeng sa dithapelo tseo na modimo yentse eng re ya leboha fela modimo o yetse hantle o mo molaetsa mona ke no good morning my pastor ke kopa thapelo ke opelwa ke lengwele le ruruile amen ke Agnes ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lengwele le o halefole hona jwale ka lebitso la Jesu ruruwa ha o fole ka lebitso la Jesu Kriste amen morena Jesu wa o fodisa ke a dumela hore hantse re rapela morena ena o yetsa mosebetsi o moholo ha ke bolela le hore o tsuhile ba ba se ba ratehang nako e ke buang hore o tsuhile o tla o pakela hore ke nnete o tsuhile o ya phela o tla o pakela hore ke nnete o tsuhile o ya phela molaetsa o ke no re good morning pastor thank you for the powerful word and to God be the glory amen ke mma sehong ka bophelong amen modimo a o hlonofatse o mo molaetsa mona o ke no re dumela hle mohlanka wa modimo ke a leboha hore hopotsa ka lentswe la modimo the way says we must always tell the truth no matter what ke kopa thapelo hore ke bue nnete ka nako tsohle ke a leboha hle moruti amen re a leboha ba se ba ratha modimo wa rona o tseba ho etsa dintho ka tsela e makatsang o mong molaetsa ke ona o kene ore dumela moruti ke kopa dithapelo mabapi le mahlo ke jinete ka jiji ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ha fole mahlo ao ka lebitso la Jesu Kriste amen ba se ba ratehang morena Jesu ha re paka ka ena ka nnete re sa batle hore na re shebile hore re gahlise batho re se ke ga gahlisa yena re batla hore re bue seo ditsebetsa batho ba sa batleng ho loka di hlohlonelang ho futlwa ha re bua nnete ya haile jwalo ba se re paka hore ka nnete o tshuhile o tisa bopaki bo o tla mmona ha botisa he ba se ba ratang wa botisa bopaki bo molaetsa mo mona ke ndumela mohlanka modimo ke kopa thapelo ke na le pain on my right feet ka le bitso la Jesu wa Nazareth ha e fole pain eo ka le bitso la Jesu amen hantse ke bua ba salwa ba se ba ratang mona ntse ke bua ka Jesu re o tshuhile o ya phela nnete ya hai hona le ba rekwang ka tshelete re ba se ke ba e bolela jwale ka ha masola a ile a rekwa ka tshelete hore ba se ke ba bua nnete ya hore o tshuhile ba bue le shanla hore o tshitswe eya ba se ba ratang bopaki bo re buang ka bona mona hore o tshuhile ne ba bang ba ile ba fua tshelete hore ba tle ba re ha tsoa ha re bua re re o tshuhile wa paka ka mehlolo mika le matshwa hore ke nnete o tshuhile molaetsa o ke ne re moneng moruti ke kopa thapelo bophelo ba ka bo kopa kopane ke a sebetsa ha ke bone tswelo pele thapelo hle ame re tlo rapela ba Yesu re tlo rapela modimo wa rona o tsiba ho araba dithapelo wa tshepahala modimo wa rona o araba dithapelo wa tshepahala o mo molaetsa mona o ke nore moneng Pastor Moremi ke kopela bana ba ka mosebetsi amen re tlo rapela ba Yesu modimo o santsaneng a raba dithapelo metsotso ke le shumele metso miraro pele hora ena botshelela 13 minutes before the hour of 6 re tlo rapela ba Yesu thapelo ya rena ha e qale ka haru studio hape ha e felle ka haro studio ke a dumela hore modimo enwa utlwa dithapelo ha re rapela ha re emele mathata pele rona ba tseba mangolo be ba hona re tlo rapelang re rapela mathata a le teng re rapela a le siko nako ngwe le hantse re rapetse hwa etsahala ro ntho re rapeletseng o sekebe ya etsahala kape re rapeletseng e seke ya etsagala ka tsela e re ne re lebeletse ka teng re tswelela pele re a rapela ga re gao ga re tlogele re re go a tshwana gobane re a tseba gore sera se teng se sebetsa ka nako tsotlhe go leka go senya bopaki o mo molaetsa o ke eno mona go kgotso ntate moruti ke rata go leboga go tsoswa gape ka jeno ke rata gore ntate modimo ya maatla otlhe a utlwe thapelo ho tswa melomong ya rona ntate nthuse ka thapelo moruti wa ka hore makoloi ampone tseleng mona oh taxi driver please leka letheka laka le bohloko le sa foleng ka ho tshojwalo ke kopa dithapelo ho tshojwalo ntate moruti re tlo rapela ba Yesu re tlo rapela re tlo rapela o mo molaetsa o ke no good morning Pastor Michael Moremi please pray for my daughter to get a permanent job joy in Orange Farm amen re tlo rapela ba Yesu re tlo rapela metsotso ke le shumele motho mo mpilo ho rena ya botshelela o mo molaetsa kuna o ke no ore morning mohlanka modimo ke kopa thapelo mabapi le mathata a mosebetsi wa matsoho re tlo rapela ba Yesu re tlo rapela ena ke nako ya thapelo metsotso ha e se le leshome tjena e se le 10 to 6 ke kopa re ntapelong modimo wa rona o santsaneng a raba dithapelo le kajeno o ntse a raba dithapelo re nthapelong ba Yesu ka lebitso la Jesu Kriste re tlo rapela mathata kaofela ditlhoko kaofela maemo kaofela re tlo rapela modimo wa rona o araba ntate rona ya mahodimong ka lebitso la morena Jesu Kriste modimo wa ka ro tshepile go bane ke wena fela modimo ya re tsebang ya re ratang ya re tsotellang ya ileng a tela mora wa hae bakeng sa rona ke wena modimo ya re rekileng ka theko e thata e leng madi a mora wa hao madi a bohlokwa ga kalo ntate a lokileng ke a rapela go seng gona gore o tlolele letso la gago le maatla go ama bophelo wa motho e mong le e mong ya mametseng ya dumelang gore mora wa gago Jesu Kriste o tsogile mme o ya phela ha so fetoge o dutse a le jwalo tsotlhe tse ngodilweng ka ena di a phethagala tse dingwe di phethagetse tse dingwe di tlile go phethagala ga gona ntho e ngodilweng ka ena e se nnete ntate ya magodimong ke a rapela gore o ame bophelo wa motho eo ya kgoneng go romelela kopo ya thapelo le ya sa kgonang ga fela a dumela ntate ke qala ka go rapelela bana ba kulang ke tseba botlhoko ba go kula ke tseba botlhoko ba go kulelwa motho ga a kula ntho tsa gae di a ema tse dingwe di a senyega motho ga a kulela le teng go ba jalo fela ga e bo botlhoko ba nama fela kapa ba maikutlo le dintho tsa batho di a senyega di a ema modimo wa ka ya lokileng ke a rapela ka lebitso la Jesu Kriste gore jale ka ga o ngodile otho ka maqeba a Jesu re fodisitswe botlhe ba kulang ba fole ba kulang ba tse ba tsamaya ba kulang ba le magae ba kulang ba le dipetlele kaofela ga ba fole ka lebitso la Jesu Kriste modimo wa ka ke a rapela bane ke dumela gore le ga e le gore go na le bolwetse bo ba tshwereng bo dingaka di reng ga bo fole bo tlholang dingaka ke nnete ntate batho go na le mo ba tlholeyang teng dingaka ke batho fela wena o modimo ga o tlholwe ke letho dingaka di ithutile ka mmele ya rona le ka malwetse fela wena ga wa ithuta ka mmele wa rona o bopile o ka se tlholwe ke seo o se bopileng o tseba go se qhaqha o se qale botšha ke ya rapela modimo wa rona gore go be jwalo mmeleng ya batho botlhe ba romeletseng kopo tsa bona tsa thapelo ka gobane ba kula le ba sa kgonang go di romelela ga ba fole ntate ka lebitso la Jesu Kriste ba fodise ko wena modimo ya ka e lokileng ke rapelele batho botlhe ba na le mathata ka gare go manyalo a bona malapeng a bona gore kgotso e be teng morena ke ya rapela ka lebitso la Jesu o etse gore kgotso e be teng modimo wa ka sera se batla go qhalakanya se wena o se kopantshitseng ke a o kopa ntate modimo wa ka tsosa poelano ka gare go dipelo tsa batho e ya kutlwano lerato go loka ga o be teng morena ka gare go malapa go fele dintwa go fele dikgotlhano ka lebitso la Jesu Kriste modimo wa ka ke a dumela gore jwale ka ga baapostola ba ile ba bolelela molebedi wa tšhankane ba re dumela go morena Jesu mme o tla bolokega wena le bantlo ya gago modimo wa ka e mong le mong re mo rapelelang gona jale ya dumelang go wena ga bolokege mmogo le balapa la gae ka lebitso la Jesu Kriste modimo wa ka sena se ya kgonagala ga ona ntho yo tlholang ntate ke rapelele botlhe bakeng sa mesebetsi ya bona ba sebetsang ba bone seo ba se sebeletsang ba batlang mesebetsi ba e fumane ba sebetsang modimo wa rena ba be le tswelopele mesebetsing ya bona ba sebetsang temporary ba be permanente modimo wa rena ba sebetsang ka dikontraka ba kgone go sebetsa gotlhe ba be le tlelaente e ngata ke ya rapela ntate a lokileng ka lebitso la Jesu Kriste bana ba gago ba tswe ka gare roma thata ditšhelete ba tlhokang matlo ba fumane ba na le di-business ba di bone di tswelela pele ke ya o kopa ntate a lokileng ka lebitso la Jesu modimo wa ka ke rapelela kgotso nageng ya rona ke rapelela ntate ya magodimo le tshireletso go batho botlhe e ya modimo wa rena ba tlhaselwang ke sera e ya modimo wa rena ka dintho tsena tse mpe ka o fela seo se di etsang nageng ya rona ke a rapela ntate a lokileng gore ga e be wena ya senolang bao ba etsang dintho tseo ba tshwarwe ka o fela morena ke a rapela ntate re o sireletse botlhe ba o tshepileng gobane modimo ya tsebang go sireletsa modimo wa ka a lokileng ke ya leboga e ba le rona ka jeno le ka o sa feleng ka lebitso le maatla la Jesu Kriste amen baeso ba rategang lentswe la modimo le ya phela le mafolofolo le maatla le bogale go feta sabole e leoditsweng dintlhong tse pedi ngwaneso ya rategang nako ya rona e sentse e ya mo e leng go fela teng sentse e ya mo e leng go fela teng modimo o ya tshepagala modimo o ya tshepagala ha o modimo e mong o yiwane fela ngwane so ke nna Pastor Michael Moremi wa the Glory of God Ministries mane zone 21 West Parker kereke ya rona e kena ka 10 o seng o fitlhela ka 12 re pela sekolo sa dinokaneng

JT. Allo JT ya kopa ho tsana eng ka nna ko e kae ho fola. Ke tsotsa. Tsona le ba tsabang bo go go JT. Mo hloka le bitso.

metsotso e mehlano ka mora hore na ya abusupa me re ile ra utlwa he me taba ya mongameli le hore o tla bua le setšhaba tsatsing la ka jeno a holo taba e kgolo ke ena ya dipolao tsa bomme. Hei ya no ejile setse taba ena ya dipolao tsa bomme fela ra tshepa le o dumela gore sepolesa sa rona se tla etsa mosebetsi batho ba diketso tsena tse tjena ba tla be ba tshwarwe hantle. Re na le tshepo ya gore batho ba ntseng ba etsa diketso tsena tse re di bonang tsatsi le letsatsi ho ntse o balwa number ya bomme ntse ya hodimo ya bomme bana ba bolauwang. Mme ha re tshepe sepoleng se sa rona gore ba tla etsa bonnete ba gore ba tshwara ditlokotsebe tseno.

tshwara jwale a re tseng bonnete ba hore phedisana hantle mana e violence ngata mo re dulang teng le nthonyane batho ba se ba lwana ba tlamela hore ba o bena le motho ya bolawang ka baka tipa ka tsela efe kapa efe fela ho bolaya motho ga ona motho ya na le tokelo ya hore a nkele moya wa motho jwale e mo re dulang teng go na le ntho tse ngata tse etsagalang jwale ha re etseng bonnete ba go reetsa setswalle le bana ba sepolisa re be metswalle le bona ka go reporta ka ntho engwe le nngwe e seng hantle re tsebe re reporta kae re be le di-line tsena mo re reportang teng bane ka nakong a re reporta straight fela ba ra padima utse wena ba o bone o kena mono o le madi ke wena ka re o bolaile mangmang jalo re be le di-line tsena tse ke buang fela he ke sa tsejwe ke mang banjela hona le bana ba bang ba nkileng kano ba sebetsang le mapondotse fela ba sa tshepagale hona le bana ba tshepagalang jalo ga o no tseba gore o tlo wela go feng ba bang ga ba tshepagale o re wa mo bolelela ore mane o na le botlhokotsebe bo etsagalang ga a fitlha go dinokwane a o ntsha re ko wena jale re feng di-line tsena mo re tla founa teng re sa batlho le gore ke mang ke dula kae le re fe di-line tseno then re kgona gore re be safe kao fela bane ditlokotsebe ga dingata batho ba bangata ke rona maaforika bore ditlokotsebe di mmalwa fela jale ga re ka ba di-line tseno ditlokotsebe di tla fokotsega ga re re tla fela empa ga re ka ba di-line tseo tse jalo mo re reportang teng ditlokotsebe di tla fokotsega ditlokotsebe a se batho ba bangata gore ba feta rona rona re bangata jale re fe di-line tse tsa mahala re foune

0: ratire ke tla ka mona o na hello me hello me le ka etle me re a phela ra o amohela ka kwano ka le kwa FM bua le rona ke a bona mona hore e ka ka o ntshuwe mona mo dulang teng ho etsala diphahlo di ka ntle ho etsala jwang hello me Butepele are ka lemo o ntshitswe ke mang ke mong a stentse ka po ke batho ba bang
1: ke mong a stentse ke family ya mo
0: ba ba re le bakala o leleka ke
1: ha bana lona ha ntate wa ka tsinga wa go tsoga le bakala ke ba re fela ke mo ke se ke patala rente
0: eh
1: le ba re ke ka patala ha ntse ba ba e leng ya go ba re tsebela
0: o na le nomoro tsa mastentse ke re motse mhlomo le bakala ke
1: ha
0: ona tsone ke re tle ke mo letsetse ku utlwe fela gore e be ba nna motho ka moleleka tjentle le lebaka re utlwe fela yena gore na o ntshuwe neng

0: Twenty.
1: In 2008.
0: The date is that. Okay.
1: A.
0: E. Okay. Okay. Ke jarete ya mammo, ke stense sa mammo. Okay.
1: Jwale ke se la na itse di emtule, ne la itse emtule. Eh, ha re tsika emtule. Emtule ne ha ba tsheka ya thola hore ha ba sa hleng mo mapeng wa bona, ha ba ba tse.
0: O emtule ne e fumana hore stense se e ka re ha se tsa bona.
1: Eh, emtule ne tshilo ga, e be ba di tsa e re ba tle. Ha ba ka ba ba.
0: Ha ba.
1: Ha ba ka ba ba. Eh.
0: Oh,
1: Ba
0: tsentse ba patala metsi. O ke mo planta te magalmele strateng se wa ke.
1: Eh, strateng se. Nna ke di rumo le
0: jona di rumo se. Di auwe ke tsa steam di auwe hantle.
1: Eh, di auwe hantle.
0: Okay.
1: Ke
0: number mammo. Ke number mang? Nomo eh.
1: Date go tla ofa direction.
0: Address ya moking.
2: Le
0: tla ntate. Le tla ka tlhompe.
2: Ke a tla.
0: Eh, address ya moking ngwane so. E reng address ngwane so wa e fumana ka poe ho le nyane.
2: 272
0: small farm. Small farm. Okay, in Chabele stroke more one 272. Okay. Eh, ya. Jo le ntate mplele le ho ba neng dilele kwa. Eh.
2: Ha go mamela na motho wa diwa ka ntlhompe ka molao.
0: Eh.
2: O tiki 272 e le go lo fela.
0: O hana stroke.
2: Ya, hana stroke.
0: All right. Le ntsetswa mo ntate o baneng le lelekwa mo ka police duty hantle bothata keng
2: ntate wa ka taba e mona di le ga di tlele o le ga tlele di tlele ke wa e no di tlele ke o ke na bo ntate o ke na bo mme
0: all right
2: le bana ya bo be di khala ka matlo a ntla Matu Anklang Hagala Gaona Hapika and Aga Hakulita Gatunga Mona Gena Gavalta Haru Wagata by Utuki Tiki.
0: Okay.
2: Happily, you know, Tiki said that you are a pata. Yabu, I get a double Kisa. Halimon Lele Gana. Double Wow.
0: Okay. No, go to hand. Ntse ke ngola mo ntate.
2: yanda
0: akore ke bua ke
2: tsela ke tsela ke tsela ke tsela ke tsela ke ya me e thutwe ha e tswe ke tla ka ke tswe ke ra ha re tsiane ke tle ke tle ke se tswe na le na ke number 1 na number 2 thutwe ke tsa ha e tswe ba tlo ba di tshiki ba lwana ho ile ba gama ngwana ha e
0: okay
2: ha ba mo gama ngwana o di tsona le tsa nga ka ntsha thutu nna le tshiki ba pela tso
0: okay
2: ba wena o ngwana ha ona ntho ka tsaya bua le wena ba sa khile ba tla ka tsaya ha ba tla
0: okay
2: ba tla ka ka a di go wa ngwana ntate ke ba tla go bua ka ona tsela mla
0: a re tse jenda twa kha re tse je a kere e o se ile maponiseng ke batla fela go qeta le mme e ile ya sepoliseng e tla fuputswa ka sepoliseng ke batla fela go qetella fela se se kena le nomoro ena ya mo le dulanteng se kena le taba e kgolo e re qetella fela le mme then re gona ho o ba le gatelo pele re bona ho tlo etsala jwang
2: okay
0: ke a le bua e re qetella fela le mme mo hello me ba beng ba jarite ba dula le lona mo kapo ba dula kae
1: ba bangata o mo dula mchelele o mo dula ka kae ke batho ba tlhano go patala rente batho ba ba tlhano o mo le mongwe na le di tenant tsa hae
0: o are tse tsho ke na me ke tlo founela re hlophise me ha jwale ha re re ha se ha bona kapo ke ha bona fela tshwantse re fumane nnete ya taba hore ho etsala eng o utlwa me
1: le rona ne re batla jwalo e se e le mfuleng re tlo ya casing ka di-5 ya mfuleng le bona
0: okay no hape jwale ho collecta batho ba bangata e ba bothata la e be bona ba lwana tshwantse ba e lokise empa he e re ke re bona gore e ka lokiswa jwang ntle le dikgulagulano utlwa mme
1: okay
0: ke a lebogo
1: thank
0: you banna taba tsa Everton ke tseo he hei e ka re ntate kube ka e be o mmametse mo tlhomo ka re thusetsa mona e ha ibo mametsa ka re thusetsa ntate ba tu ntate kubeka ha ibo mametsa ka o ka re thusa mona hore na ke mo he ba re maspala o re e ka ka sitsa se ha se sa bona e maspala o tshojwalo o re mo balele kwa nteng e ka re go thusa se e ha bana tukelo mona jole ke tseba hona le group tsenga ta Everton hona le bana ba heritage ona le ba Valdebees ba tsebang hantle re mona ne le hamang ke hamang e ka re le ka re thusa man e ka re le ka re thusa hore re kgone ho tlisa tharollo wa tseba taba tsa bodulo ha di batle di solve ho lwana e ka re le ka re thusa re fumane hore batho ba kholekang rente na ke bona ka nnete ba lokelang hore ebe ba nka rente ya moo ba tlameile na mme ha e le bona a ke kgole gore bahiri ba ka sokodisa go patala o ka ba le bothata ha e le bona ke a tseba gore mathata a Everton a mangata go na le e nngwe ya gore bahiri ba nke qeto fela gore ka re ga ba sa batla go patala e a e tsala le yona eo ba na le nka qeto and e ya fosagala ga o nka qeto ya gore ga o batle go patala empa e se gagago ke phoso ina lo etsala fela ke buelle tabeng ena in China fela ke ya etsahala fumana hore bahiri ba kana kong ba tswela bana ba mo matla ditlogolo rena hore ka selefe le ditlogolo so ke phoso le yona ye ya hore ha ebe ke ditlogolo tsa nnete le batsekise ke phoso ya etsahala Everton e tloileile ntho ya hore ka mara dilemo tse itseng bahiri ba banke qeto fela hore ha ba sa batla ho patala mara ke phoso and but ba haribu ka budulo and na ke bua ka budulo but ba kwata and ba batla ke bua ntse for sightseeing and ha ke no yetsa ntwe ntwe for sight for sight ha ke no yetsa ntwe kere no a ksa bua ka ntwe for sight how do la motho tsantsa mpatana how do la motho re ndilo tlamela mpatana ha motho a ofa notice ra ku fa notice ke a ontsa watso but a ke bika ya Everton ina le ditaba tsengata ya Everton ina le ditaba tsengata kana go hona le batho ba ba tla ba ikolektela rente mara ha o rwa latella fumana hore motho a tla me a thola chelete o ntse a utswetsa batho chelete ya tsala le yona yo fumana motho a salatelo wena mona jwalo go baneng o ntse o tla o nka chelete o fumana re motho o ntse o tswetsa batho bana chelete hantle ntle o hole le lapalena ha kopana le kopana ya tsa hala ntwini so batho ba ka elelo hore o ka re wa ba ropa le bona ba bona thula fela ba tlo ema hore hantle ntle ka re o ropa chelete ya rona we
3: madume mtlokwa tate padima mara le bona wa bona why was not best by master best marginal number tsa utlwe le sokole
0: ke ya lebo bua nnete jo halang ba tsantsile di tlamaile number 272 mo ka thoko na moeng ra bulwana so mo na re ka fumana sesosa king ba neng le lwana ba neng le lwantsa bahiri ba lentseng ha hona tsela always are khetentsele bonolo re ska khetatsela tsela thata e tlisa dicabango re ya le serelwana mangwe batla go bontsha mangwe ra ina nka o etsa eng a retseng ka kana go tsohle re khetentsela e hantle e sa tore costa le ntse ngata di chelete eng tsela bonolo fela re buisane ra mona ona le matlo a 13 mona so anelang ke a 4 mpenchansi ke tse so kore abana ka o buisana fela o ska ba le taba gore jwale so o lwantshanwa mang sa re a bile re o patale no re ikgethela tsele thata re tsa jwang mara le bo mastense a re tshwareng bahiri hantle motho a hirile ga se o re tshwantse o mo tshware ka tsela empe o mo bontshe gore wena ke wena owner ke wena owner mara o se ka mo tshwara gampe ke yona le bo mastense be bang le gore ga o kena mo o tla o jetsa gore emona emakgoneng mastense wa mona ga batle batho o ke utlwe fela nto motho e mongwe ga chake e mongwe mastense wa bona ga batle eng ga batle mara dintho tsa sa di batleng tshwanetse be dintho tse amogeleyang he mara e seng ntho tse le wena o bonang gore a mara mona a kgona se tsone tse o bonang gore a mo a se tsone wa utlwa taba eo a re lokiseng bo mastense ka re lokaneletsetse

0: re ka e mogotima le re teng thate e kopong gapedi se ntate makhelwane o le a ntlhafela mona e le mme le ntate ba re nna ke a ba lawyer ntate ke le ngwana ntate modimo ke sa sebedise le dintho tseo tsa bone tse ba re sebedisa ke kopo o dule thapelong le nna tle ntate wa ka tlheong gapedi se mogoti wa ka amene bo
1: morati wa ka bo makhela ba o jale ba o mametse gedi go tlo ba wese ba ha ke ka re sana ke mang jale re tlo iqala fatshe ka re sana ke mang.

0: How so fitlile moya wa o gathala wa fitla. One of the signs that o sonzo fitlile moya nteng o bana le moya wa o gathala ka ba moya wa o give up.
1: Moyo moyo
0: How so fitlile bana le moya wa restlessness. Maruska Hatala, Prophet Majumela.
2: You love the temple of it.
0: The guy say, Mosaduaka.
2: After the
0: interdict.
2: A kidnap and yet a mother of Pidu on that day. A kidnap open that day, it has a crunchy cover REF.
0: Of money accident, Nining.
2: A car 2024 car. 15th
0: We know this is the lawyer again.
2: That is?
0: We know this
2: is
0: the lawyer again.
2: Yeah, and that?
0: And then lawyer enana is a we see Dr. Nyapili.
2: Yeah, and that?
0: Now, Dr. Nyapili kona batlami bautu isa Dr. Nyabubedi labraro. Dr. Tzautlami dibetaro kaufela.
2: Yeah, and that?
0: Before kafuma nantwiri bitang final settlement.
2: Okay,
0: in other words, hona jwale o santse o le sebakeng sa hore ba no so ile fela ha iwane doctor ha iso ka iba doctor nya bo bedi ka pa ya boraro. And therefore, ha I khono ya khoto is na mangolo a mararo ka ba confirmation doctors tse tharo tse tla o thusa. So in simple terms, tlamne ntho yo tlamne re rapele ke speed. Who speed up a process.
2: Amen.
0: Kintu etla mne gira pedi se hona jwalo fela. O tla mo etla tlosa. Then hore dintu tsa ba he o tla fumana shelter o selemo setlang se selemo se na ngwana ntate. Selemo setlang ka bo kgwedi nya bo seletseng kwanana. O mmametsa kere.
2: Ke mmametsa ntate temperature.
0: E so tla mele fela e tse jwalo but he modima o fe matla. Mudimo, our strength finish in this given time in Jesus' mighty name. Amen. Prophet Maldumela.
2: Amen.
0: This is Prophet Maldumela. Prophet Madumela?
2: Hello, that's my book.
0: Le guy say? Motho a pela hao ke motswadi.
2: Ntate mogodi.
0: Motho a pela hao ke motswadi wa hao.
2: Motho a pela ke motswadi wa ka.
0: Motho a pela hao a ntse a bua le wena ona jwale ke mang?
2: Ai, ha ona motswadi ka leng ona.
0: Ha ona motho a mme pela hao mo.
2: O ne ke tla o tlhoka a ke mo fuma dia ka ne ke tla o tlhoka. Ntse ha.
0: Askis?
2: Eh, ne ke tla bua le wena nna ntse ke le na mohale.
0: O ke na itseng o phone.
2: Ah.
0: Nda, wa nkuto ne.
2: Eh.
0: So khoti ena na ke a ingwana ntate.
2: Ndari.
0: Khoto ena na ke a ing.
2: Ke na khoto.
0: Ke a utlwa ya khoto ke a eng ngwana ntate.
2: Ke a go baba.
0: Oh batho jole moneso ha ba tu bua le nna. E re ke bua tshena ntate. Khona le ntwe tlameleng le yetse. Ka hara Lesotho. Ntate ha ke bua le wena ke bona motho a connected le Lesotho. And then ke bona le motho eo nkhono ha ya kilage a mo bitsa ka lebitso la Tebogo.
2: Eh, ene demo.
0: mabitso a wana la mabedi maro ho sebediswa le leng la teboho
2: o jwa le ngwe go
0: and ebe ke wa share ka hore ntho ya o izamela o la yetsa haholo maro a tseba ha yo sebeletse se bua ka botsotsi jwa le ngwana ntate Ela o sebeletsa haholo.
2: Go ya le ngwe mpule.
0: E ya wa be wa batla lo o ke o e rwalle ha nyenyana. Jwa le bua le babedi jwa le.
2: Go ya le ngwe mpule.
0: Jwa le botata go jwa le dhena na jwa le ha isa gona ho sebeletsa. Entse ba mpe. Entse e fitla e ba wese jwa le. And wa bona. And jwale ngwana ntate e ka re na ke le wena ko bontse fela ngaka ha o ha e sa phela ba le tshinana ditogomo tsa teng ha di sa sebetsa o ka re o ka tloa ho ntho ena jwale o tlo kena ka hare wa hopola ha o ne o foswa ke dibulete
2: ha ne ke foswa ke
0: ha o ne o foswa ke lefu ka nako yane ha le lo robara ntho itseng ke batla fela o bontsha hore ene o sebeletsa pele hona jwa ha ite o sebeletsa o tlo o shwa ka ga yona o sa tlowe ke bona property tso di ngodisang tse tharo tse o di fumaneng ka di resources tsa yona nthwena
2: o ya re le mo
0: bale ke batla o ringa ke bua le wena ke batla fela o ska nahana hore ha o tlo tswarwa ka pa Hausana le hlono no le ntho o ietsa ke tlhalosa jwa.
2: Okay, tlengo.
0: Kuri o hle o tlohe, o hle o tswe before e ba mpi.
2: Okay, tlengo.
0: Ntate ntso sa nkutlo. Ba sa tika tsela. Ere go buetsa la etsa lae. Hona le nako engwe ne le tlamele le thowe le motho nana ana wa pisa ka pa motho nana. Eo ane a o rwa ana o no rwala ana o no rwala ho ye abare house o litjena monna tlamene o o be pela metsi o ke o lekwe ke nthwe ka gang ke la ka bana ka pakilo e be wa tshoga wa khuka dinthong tsena ene nete matsatsing a o qala o la o thusa wa khona ho fumana bongata
2: o ke o ja le ngwe
0: ho pula ke nna le wena ka bua ntate ene wa tswa ntse ke di bua jale ko bontsha fela hore o khutle before ho ba hobe hobane ho ba ringena na jale tjena na ke bona batho ba bang ba o fetohela ka hara court ya ti
2: ka hara
0: court ke bona batho ba tlo o fetuela mara ke tlo tsana ke gapele mara ha ke gapela ke kopa o khutle o ska ba para ka maha wa modimo
2: o ya le ngwe mo
0: o qale kgwebo e hantle o nke property e iwane o e rekise o qale hantle
2: ke ka ja le ngwe mo
0: ntate o tsusa nkutlwa tsebo ne ka roka nkutlwa jwang ntho tse ke di buang wa ditsiba ke
2: ke di bua na teng go
0: di tsiwa go wena fela a ke go itse go ke phone le mogutu ona ke bona o tla gona o profit a nna na
2: a go go le mogutu
0: ke re o phone le go ke phone le mogutu ona ke bona o tla gona o profit a nna pele ntho tse ke di buang di tsiwa go wena o le mo le mo sadi ya ha ditsebe ka ba le motho ele mme pele hao ha ditsebe ntho tsena
2: go le ya ntate mo go
0: jwale ke o hlalosetsa hore ha ke ka rapela o be o phunyoha ka modimo ska khotlela
2: a ke na go tlhola ntate ngi ke le mogolo
0: ha modimo a dumetse mpone sonta ha ke tla o bitsa o etseng ke tla o fa di nomboro monana ba di tla rapela mahau wena go tla di thu
2: okay ke tla nka di nomboro ntate mo
0: ke a le ke na le bo ha tlhonolofa Jehovah.

we love you. Father, we love you. Uba wenunge konkosi ngabe safele endleleni. Baba siyabonga siyakudumisa. Sithakekho onjengawe. Akekho ongafaniswa nawe. Abanye bethu yebo.

nate yo le te bonta te nate ba mo sekene manene a na bine o kolono go chata motho no wang hapa mo hapa ma ikutwa ka mana o tlo go akwa ta na na bine nyo no la ma akwa ta nte nda ka pora na ka go modiba mmamela ka pora na ka go modiba ha mmamela o go sa tla fela dura lena o se iputa te bo le go tete o sa o mana fela go di vocalistika mali le o kana ko tsohle botse se ba tshwida kere good re se mo na dipi no mogotsi wa ka ha tla mana wa uko ya tebo wa chomane a modi mo hle a kunswa rele dibetsa ka tsa bonyane Out of Guaquata, man. Out of Muguaquata. Gawa, when I'm Dimuga, Mammy Limu. Dimuga, we tapped on that. I want to get more money. Do not now go to vocalistic, man. Who was about to get? Can I go to say? Was like an onion. Can I go to say? Kana go so se batshilo tsebe kana go elolo ha wena a me dikela fela no yo la mo go tsaka hleme hleme go tsopela re fitla go yana ya pele mo go medu wa ka hleme o bana go go tse fela mo go tswa ka gore eh eh wena ke ntwe fing yena o re o keke wa ka dimana ka yona o sa khalte motho o banga tinga ka makaima medu wa ka 0785859531 o ntwe tse fela mo go tswa ka wane wena ke ntwe fing yena no ring o keke wa kadimana ka yona ho sa khathalatse motho o mathateng a jwa mo tshemo ka mangatanga mo go tswa ka ona khala ba kadimana mo go tswa ka a re mo nang a na sport ya ka la khala ba kadimana so a bona sport a bo ke peso ka eng ka wa e khuksa ke tsebeneng ba ke peso ka eng ka wa e khuksa neneng a ke tsebe ke na taba le yona Mara bona sport. Ah jwale mo manje a bona mo tla ga sport jwale o zofuna u bona ukuthi kahle kahle uNkulunkulu lo Satan ba qabane leng. Ha mo mo ja sport ni sami na ja u tshela. Nga eh ba palu ka mo. Ba le nwa pe mo go tswaka. E nwe ba ke le magatsa mo go tswaka. Ha lo tsenga tsere ba tsere ka di mana ka tsona ka le batho. Se bo hloko tseno go ihaga tshono ka imana ka tsona empa mamidi wa ka e ka re sele tloyelo ka gona motho ba batho ba gona mamidi wa ka o ka dimisana ka teeth brush motho wa gona ka dimisana ka golo on am ka di aka dimisana ka mekorela ya hae am ka di me motho e ba nao nyeke aba le ngo ka banya motho ba mo le ntuke ka banya batho hadi ya ngolo wala le ya ka di mana ka phofi ya ka mo sana ka phofi ke ngwe tu tse ka banya batho yena yeno no o fa lt maize meal o fa lt ka ga ona go go fa ise o fa lt maize meal wena o go tla o go tsa phofi yeo o go tsa le kwa maize meal go qabana o file LT maize meal a ke o fale kwa maize meal ka mona na ga ja LT wana o tla ka le kwa maize meal eh etse go tsamaya 5859531 mo go tsa 0785591 mo go tsa e make lutsin teng o ntse go bona mlaetsa ka mona ka WhatsApp ngwana mo go tswa ka le kwa FM 92.0 mo ke tsa mo go tswa ke make le ntendi wa lena nna tsamaya le ba ka tuka ba ka tuela mo go tsing ao mphathe kahle batho mphathe kahle umuntu wakho umtshele ngothi uyamthanda ungamtheyisi kabantu ngoba uma umtheyisi kabantu abantu bazohleka and abantu bahleka bamidi wakho umuntu wakho uzokwata yena maza akwatile uzofaka i-divorce uzofaka amatayeri uzohamba bakhona amanye kale kantle kamuntu babhekile

Aki ntuma tjona go tsa ga hlabetswa ke mahle ke robi malinga ra fela baby please tselo smale ka njalo hey hey le about ba tsa qabanisa a ga smela ka njalo are ba tuma ka njalo mogotsi wa abaga ha ba funu go bona muntu wa tjabulile o muntu ma bona muntu wa tjabulile muntu wake bazo hamba I investigate into mogotsi wa ka be ba mo wetsa le taba tsa halo lo monyano lo etsang o tsa batla go qabana Aba go tloba yente ba tshumo go tswaka. Ba tla go tsa motho wa hao. Le taba tsa hao. Se o neng halo halo le monyane nna. O le lesia, o tsa bilitho. O go nwetsa eng? Ba mo tla mo se tlamo go tswaka. Ba tu. Ba mo ya botsa go tswaka. Ba tla botsa ha ba tla go qaba ya ntate. Ba tla go tsa motho wa hao. Le taba tsa le motsetla setlang. Ba mo tse tsone. Ba jwalo batho. Hello ga baby. Le a baby ngelo please ngelo smile ka njalo kawo abantu bafuna usiqabanisa ana ka lokho sithi mogotsi wa ka ba le ka tole sna mo fere fere nyana yo letse tso go tsa nyana mogotsi wa ka se itse kare a o tsebe ya ikhona tsene tsi mo mabile ka mollo go beteng o tuke hantoge a ola mollo go ntse o tla mafela ntse o prr ha tsela le mollo di pampiri o nana wa parafino go fela bruso ntse o tlo fela mollo wa mannete o rubele o be matla o khono phea gomu ka pope o khono phea nku bona mala mohotu bana tsube le musinyana o itse mogotswa ko fahle nyana ko go mogotswa ka kolle o no butshele hape monono mogotswa ka until mo lo botuka ntloge o tla mono be metsi a hlapang be ye pita papa pita mala mohotu pita hey o tse molono o tro wala wo a fela brupa awa awa nyeke hello mo bidira ga ke mo le mo go tswa ga hletsetse mo go tswa ga tswa ga ne ya pele mo go tswa ga hle mo bidira ga ba le kwa fela ntho o tswa ga tswa ga tswa ga ke go tsheng mane hleme ke re mo bidira ga he go wena ke ntwe fing o ke ke nwa ka dimisana ke ya ona o sa gatsala tse motho ba ga teng a fe mo go tswa ga o re yena nang ke ba ga dimisana ka ona ho ha e batho ba ga dimisana ntho mo go tswa ga ka la o sane ba itshola ba re hey le ke etsa eng ya mona ka dimaye mo mbethe ngwana ka batho ba tshakile ba ite ba tshakile akadimana ka betha go bala mbethenya ka mo le ga tampeng ke ga le bona a le bona ba ite ba batho ba ga tampe hey o ka thola bana ba hao bethen jwale o go bana mana ba tshakile mana ba le go bala bethen mana ba ba go le fatse stop it I don't like it mchipa fatse ntate Fopul bet 8 kana ba uthola bo double bet fatse mana ke fopul bet 8 pul bet ntate mchipa fatse Mojepa fatse ntate. Ha hona uri bana ba ka ba ka thewa bething. Ba thowela wena o tshakila a. Ke bana ba ka ba no no. A abru go fatse ntate. Fa fatse ntate. Ka fa du kubo tse tura. Le tse se le fito go ne mali ne. Ba di tse go botsa le tse ntse eng go tlo thabeng go ne mali. Ga ta fa du kubo tse hantle. Ba ka mojepa fatse. A ga nake ke ba ka ga dimana ka bethe ntate. Ka dimana ka bethe ngwana ka ntate. Hey. Ha o tswa mono motho se ngwana ha e mono nung ka po yena hantle. A tswa a kolobisitse mono. A tswa a kolobisitse ntate. Go bo di kolobile pula ene le bosiu. Tla go nna ha e fela. Ka nako ka dimana ka bethe. Ga ba ma ke tsema bidi fela ba aba tsa ba ya go tlela ma ya ntse. Se se pa ke ba tswa kae. Ke mang a tlo hlatswa. Hey. Are go re ba tsama go tsama ke tshwana tsama mana ke ba fela LT na ha ke ka dimisa ne ka dipitsa ke se go ka mana ka ne ke le se fili diplotong a LT ya dipitsa ke dimisa ne ka ntate he mo medi ka dipitsa tsela wa ntate hey o tla mo ka dimisa pitsa ntate motho ha go le go le tsela tsela tse phyang ka ntle tsena mogotsi wa ka la bo mafutsa bona matsala di bona nke ho le motho a tla mana mogotsi wa ka na go bona ntate ha itao mo faibe nya mwana go tsaya mafuka o itse antle ntate wena e gutla mo mogotsi wa ka e khona ha e gutla mo na ke tseme ke re le paideng tekese la sala ya teng ntate tekese la pita o ngotse se o ntate e gukwe se ngotse ntho tladi re tla e sheba re tla e sheba nining re tla e sheba re tla e sheba nining e ala go lo ga mse na ga pitsa o le mokete monono salo lo te lo lo qala o tswa mokete

gagadi go bona ngang ku fiela. Ngwene ga kae? Ngwene ga ka tiki tipane ne. Ale ke re fela mo duaka. Wena o mphe fela mo duaka ke ntwe difeng tse o keking wa kadimisana ka tsona. Hm? Ke ntwe difeng tse o keking wa kadimisana ka tsona. Ho sa gathalatsei hore motho o maemong a feng ka bo hloka ha kae. O keke wa mokadima yona. O go sitseng ke a malapa. O go sitseng ke a malapa. Hm? Ha re tsena flaka go.

Mamedisha mana wala mogotswa gahle mashumo a mabedi a motsolo mo motsotso re furaletse ho ra yana ne ya pele wena mamedi wa ka wa le kwa FM na tsho bona tsolo megetse mogotswa ka megetse manteng wena mamedi wa ka tsela la ka shino wena mamedi wa ka re di ntse ngata wena mogotswa wa ka tsere re nkeng re le batho ha re a tshona ya ka dimusane ka tsona mogotswa ka ho sa gathala tse motho yane o pula ha o ha kae ka pa hona o mogata ka ka pa motsepa ha kae ka pa mogotswa ka le ukwana ha kae ho le di ntho tse tsele reng he ha wa tshwanela o mokadime tsone kapa tsona o kadimane ka tsona mamedi wa ka wa lekwa FM 9.0 miketse mogotsi wa ka ke me ke tsamayang teng wena mamedi wa ka ke me ke leng teng mamedi wa ka wa lekwa FM 91.0 megahertz mamedi e jwalo fela mokotsi mogotsi wa ka mamedi ka re tlhoke lengolong la rona lengolong la ngwe tsertsine la ka shino le matla bona ba e sale tse la ka shino wa tla fela o mamele ka hloko o le mamele ka hloko mamogotsi wa ka lengolo la ka ka tsenela ka shino mogotsi wa ka le eme mona le re dumela abutileto le bana ba iso mononong ke kopa advice ya lona ba ratuwa baka ne ke dula le motho ne ke dula le motho wa ka after funeral ya mme wa ka and he forced me hore ke dule le ena a ke ne ke lwa le motho ka mora funeral ka mora lefu la mme wa ka me o nqobelletse hore ke dule le yena cause la pe mme le kulwa teng ho ne se o se monate kapa hona ho ne se ho sena kgotso ka mora lefu la mme are okay ka dula le yena while ke sa tsebe hore se ke le pregnant ka ngwana wa hae a re ke ile ka dumela ho lua le yena while ke sa tsebe hore se ke le pregnant ka ngwana wa hae ka find out hore naneng hore ke ile ka find out hore ke pregnant ka February a re ke ile ka find out hore ke pregnant ka February ka mora hore ke tlole dinako tsaka tsa sesadi mme jwale ke ile ke reka pregnant test ka etsa test high ka thola hore e le nnete hore ke pregnant abuti itse ha a fitla high a tswa mosebetsing ka mo jwetsa hore ke pregnant e le hore se ke jwetsitse dikgaitsedi tsa hae before abuti a fihla. I was happy LT. I was happy ka pregnancy yaka. Hore at least I start a family. Ke tla lebala mathata. Are ke tla lebala mathata aka. Are le ke le happy go ke pregnant. Are at least ke tlo kala la palaka. Ke tlo lebala ga mangkhatha aka. Cause le nna ke a sebetsa. Ke re at least le ngwana rona ha a tlo sokola. Are Joey. Abuti. Ha ke qeta ho mo jwetsa everything. Aye jole ya ba wa qala wa fetu jole ntsha mekgwa e ba lempetse. Are abuti ha ke kala mwetsa hore ke pregnant wa change everything abuti a go ba le haye Friday o ka fitla bosiu are abuti a go ba le haye ka Friday o ka fitla bosiu ka moqebelo a taua a re fehle angaletsina a re fehle e motho a kgang letsina wena ke lekwa etsa pin ya motho a fitlhe kobong o robetse a ba fitlhang ga letsina a batla go qoqela maaka ke moo a re abuti ka fitlha bosiu a nkga letsina fetlhe a re ke ile ka mo confronta ke mo jwetsa gore ga ke rate ntho tsa nketsang tsona a re abuti o ne a cheat-a le mahlo a mane o ne a cheat-a ke shebile
antibela are ke gutlwele heso antibela are ke gutlwele ha heso kwa ha ke gutlwela heso the whole week anti abuti o ntsa tswela pele a gatana le mogele eo ke mogalemellang yena every day until ke ba thola ba le dikobong ba le babedi a ola pempetene ba se ithu a ga until ke ba thola ba le mpetene ba le babedi ba le bethe ba le dikobong ba le babedi a re kile ka gawa ka sama bophilo ka lula rumu a kile ka batwela kile ka gawa ka sama bophilo ka lula rumu manene until today aga abuti ampua hampe le batho ba habo ha mmoho le mme wa hae aga abuti le ba habo le ba mpua hampe ha mmoho le ba habo ke re le mme wa hae ampua hampe so since ga gwana ka March after ke mothole le gele odi kubung for peace ya pregnancy yaka ke le ka tswa ka tu ke ba siya monono ke sa batlo fetola ke ngwana. So the guy abutu onana a tlatsa taba ya hore ngwana a se a hae abutu ona tsaka ke mona matsabang teng o la tlatsa go taba ya hore ngwana eo ha se wa hae a re LT kile ke gawanela hobane ha ke sa batla ditaba a re kile ka gawana hobane ha ke sa batla ditaba mme ka di 17 tsa May abutuona na a founa a njwetsa ka moo ke sentseng bophelo ba hae ka teng never a ntshwarela a re a o ile a nfounela a njwetsa ka mokgwa ke sentseng bophelo ba hae ka teng and a never a ntshwarela a bitsa ngwanenwana ka mabitsobitso a mo etsa Emmanuel a mo bitsa ka mabitsobitso Hey, taba tse ithala tsena mokgotsi wa ka. Aga mo bitsa mabitsobitso. Hore ntho ena ya ka re mo phulisa bohloko. A njwetsa mantswe a bohloko. Wa ile e le yena a sentse mophelo ba ka. A wa ile le yena a butunana a sentse mophelo ba ka. A nsiya ka pregnancy. So now ke tlo pepa. And o batla ho tseba hore ntse ke le pregnant na o tsamaya hohle monana o investigate ka nna o di colleague tsaka o batla ho bona ngwana eo e leng hore o itse ha se wa hae ebile o mo bitsa ka mabitso so nna decision e kinkileng decision eo kinkileng ke hore never a bona ngwana enwana cause since ya le siko qalong ya pregnancy ke sukula ke kopanya bophelo go mumunana ke sena mo kilelang teng kapa ke sena motshetsi le ba le a re fela ha tswela pele mokgotsi wa ka a re fela a re le habo ba na le number tsaka a le tile habo mo ba na le number tsaka mara ha ona ka lehle ka mohlale le baduweng ha ona ka ka tsileleleng a ileng ho le motho ekileng a ncheka monono ha ona no one a neng a ncheka gore a ne ntse ke ya jwang ke kena sepekele ke tswa ke depression ke phela ka dikgapa a re ke phela ka dikgapa until ke ipeya hantle so ha ke bone molemo wa hore a bone ngwana cause o nhlapaotse a mphidisa ha bohloko empa e le yena ala ntlosa heso a nkisa hapo kanti ke lo wa setheisa lapeng la hapo jwale ke kopa le nkeletse honganeng ke phoso ha ke sa batle go naneng a bone ngwana ha mmoho le family ya hae na Mamed ga etse di ka betsa phoso ha sa batle a buti a bone ngwana ha sa batle gore a buti le bantlo a hapo ba bone ngwana enwana na a o suka betsa phoso
kapo na au sika betsa ntwe ne petse 078 585 9531 kapo 073 150 5207 abutusile abutunkile kam abutunkile ngwana nkile ngwana motho abuti ke no mamidi le kile ngolla ka lenino abuti ka mo ga o gaetsela motho a hlokallo ke batswadi ke mme wa hae o ile nka gaetsela motho o mana ka ka mahahapa o ga lulwa ha bo manene mme itse a lulwa ha bo monene mogotsi wa ka a o sigima wa thola ngwana neng o pregnant ha a thola o pregnant a o sigi ha jwetsa di gaetsedi tsa abuti go abuti ore o mmeleng a ga o si ngane ke ne ke thabile be ke gotsofetse ke ga e ke etseditsengwa a butile ngwana e biane ke tlo gona o qala lapalaka ngwana ka hatlo hola a sokolo bane a butuwa sebetsa that why wa sebetsa le nna ke a sebetsa mela ga ela ga o si ha tokela butuna ditaba ha chase mane ne a buti ke mo ileng a qala a fetwa teng a buti o ya qala a fetwa teng a fitla ka le masiu ka la bohlano ha ile mo qebela tong ha ke sa bua a buti ke ukwa ho thona fitlang anga gera khaira a phu a ta uya re fe a ga buti bile na mchitela a ga buti a mo chitela sele motho chitang a buti monono a re ngile ka bathola a re kile ka bathola le a usiyo le ena ngwana na o a ntshitelang ka ena ba le dikobong ke a ke kgetha go tsamaya ke a heso ane ngwane nona ga le ntse ke mo kgalemelela ena a butula ntse o tlotsang pitsa ka mabitso wa mfounela kaka monana o re hei ke sentse bophelo ba gae ka nako e ke ena a sentseng bophelo ba ka o nsiile ka pregnancy a re kile ka tswa ka lo isiamela bophelo ka lula dirumong until today a re o bitsa ngwanaena wa ka enana a pregnant enwana ngwana enwa ka ke mo jagileng enwana o mmitsa ka mabitsobitso mononong a re a buti le ba gabo bankeng tse tsheisa a re ba gabo a buti kgaetsedi tsa gae bo mme wa gae ba la number tsaka empa magaola motlhamo kile wa mo checka go ganeng o ntse a phela jwang ka setlolo sa bone a ga abuti le ba gabo ga mmo le mme wa gae bankeng tse se tsheisa a re ke phetse ka depression ke phetse ka dikgapa ke kene ke tswa sepetlele go sena mangwe e ke lelang go ena ke sena motsietsi a re ke phela ka dikgapa until ke ipeya gantle a re jwale ga ke bone molemo wa gore abuti a bone ngwana gobane o rohakile ngwana mme a mphidisa ga bohloko a ntlosa heso a nkisa gabo kgato lo ntshisa setsheisa lapeng la gabo jwale ke phoso ga ke sa batle a buti le bantlo wa gabo ba bone ngwana ke phoso na 0785859531 2 minutes.

Mamele shebela gona mogotsa ga hla setse shuma tsetse mogotsa ga motsotso shuma 16 minutes before the hour 2 o'clock mogotsa wa ka ke meke tsama ntse bona mogotsa wa duana le tsama yona ba go tsoka tsona ba go tsoka mogotsa wa ka nalo wena ho pala hle ra na go nyane ne ya go raro mogotsa wa ka ara bona mole tsama hle mogotsa wa bona fela a leto a usi o stressed la buti le yena o na le stress ba hloka counseling ba hloka le ho buisana ngwana o teng o hloka ho hlokomela ke manhle ke Seku ka manika Dennis Vili di ploto. Thank you Seku hle. Are fela LT. Ka bo bedi ba bona bana le stress. Ba hloka ho buisana. Ngwana o teng. Ba hloka ho buisana. Me ngwana o hloka ho hlokomelwa. Ae mambira ka ngwana o teng eya. Empa maka le qiba la nna le sileng. A buti maneneng la o rena ne e ausi. Aba thole ba le dikubong le abuti teng lona gereng ka lona na o buisana o neng ko o tshwarela audi a kapo ko etsa jwang obane cheating is cheating ngwana mamedi wako ke se cheatulle cheating is cheating o ke se cheatulle a o ke se cheatulle ntate nahana nahana mamedi wako le motho wa mme kapolo motho wa ntate o thola molekano wa obethe kana go no bitwetse o ka motshwarela ma wena a ga bebe ke phoso ntshwarele ke tau ntshwarele ke le stress o buka a bebe ke o tshwarela ha ke tse ba re stinga situnga molapo ke nka sego nyeke mina I get to be stinky and malapo, kapo stinky and malapo, kinga so kwa maga yon antwi. Awsi kyo nana, awsi uchoka letu, mami daka, rungon laka iti akashu letu sama mwana. Awsi, uchoka letu kimme. Mina kwenye uchoka letu kimme, kama kala pato. Abuti, wila kube la khaiti diya mwoto, homonka. Horobalo ule wala babi, dila penghabu. Eleng habu abuti yonwa. Hobane la ping a u simona ba le lwati ka mo go mme motswa di a hlokahale ke ha la ping ho qala o ba le mofirifirinyana ho lusi ukwane ka mo go motswa di a hlokahale le yena ke a bona lo molemo wa gore a tsamaye a lo duwe le motho wa hae mme ba dutse nako ena ka ofela mme nako nye ba dulwa a lo duwa la butuona ke ha thola gore ngane ka February o tlotse ke dinako tsa etsa sesadi mme ke ha thola ka morao taba enonong ke ha tsamaya a lo reka breaking sen tonton ba bone ke a lo reka breaking tea ke o tlhokona go tlhokomela gorane nnete fela ko gommele nna mme he a o sewile a thola gore ee e fela le nnete o ithwetse a botumogo bie lengwela a o se ke mo ileng a thaba a qala a bona gore ee jale ke tlo iqala lelapa le e leng laka a re ke ile ka tlola ka re jwale ke tla lapeleng la ka ke tlola ga mathata ka bophelo le ngwana ka o tlola hantle a sa sokolo bana a butuwa sebetsa lena ya sebetsa jwale a o se wile a bolella ba lelapa e leng dikgaitsedi tsa butuonwana hore ee o sa hlile a ithwetse se hlile go bie lengwele o pregnant mme nakong yao butu ya tswa mosebetsing ke mo ausi a ile nga bolella abuti han fela ka mogao wa bolella go tobe a re fela han ka mogao wa mo bolella a re tobe fetwa le mpetje le mntwe le meneme a re tobe fetwa motho abuti a qalella jwale ka o taba jwale ya ba se le motho a fitlang ha e mona ka masiu ka mo tebela teng o fitla ha e masiu an khata ya re pu Let's see some out to me. Get it to see that it's in some out to me. Anka died. Welcome to Anka died in some out to me. What to be said died. Has a last die usual as die in New York to be said carrying. Sank has a total drag. Ara abu do fit a man and has a total tight take one and away. Anka moruko abu dang has a total. What's that table honka ink a man and tight take one and away. I can make out to come on and run away. Get a back out for a two garage and one house. A go la ba tswa go tswe mo boteng mwana ka ntse le ka nthu ka popelong ya mmwa hai ha so ga tla bana ha ga hla mona na tswe phulana e ka wela
ke le phokale tswang ka mo wa tsa pain ya go motho a fitle betheng wena go be o go betse aba fitla a itjela maitjela ntinga nga anga moroko a fitla nga moroko ntate anga moroko King Kong anga mo nanti aba ya go tlhalosa bua dipela tsebetsa ho mo hm ha ke mo nore ke tswele pele a re ke tswele pele ga taba tsaka a ga buti ba le ke sele motho ene la taba tsa jwa le mogotsi wa ka o fitla fela ntsang ga diamond ana a buti a o swila yo le ga o montsa diphoso a thola gore he a buti wa cheat la motho a tsama le ena ka ntle ka mane ena ntsa tlola tlola ka le yena ela ga na go nyene no a thola ntaba tsa mofuto jwa le a ntsa ba ntsa ga mela buti ngwana nyana yeno no kana go no no bona mitwa ka a o swi tweets me jwale a o si tse ha tswa mosebetsing ke mo a thola gore a ya buti o bo thola le kharebe enana yenana ya ithotsing yenana ka tlunga monana a ba thola ba le dikobo mamelwa ka ba le dikobo ba le dikobo go o ka ta o bona wa sebetsu ba le dikobo wa bona a ga ba thola a ga u sika ka ke ga bona a gna ka ke ga bona for the sake of mwana ga a hlaile a le healthy a phetse hantle hm a ga ga a buti ka ntibele ka hiso hana mana dilinti a ga hiso ga le jola buti a tsama antla ta ka tsaka te mona na a bua ka nna hore this and this a buti a ga tsama bua ka nna this and this le ba ha bo mono ba tshisa ka nna hm a mfuni le a buti mona na a ngwe tsaka mogo ke sentse mo philo ba ke fetse mo philo ba ka di a kana go kena a fetse mo philo ba ka an sileng ka mpa an abuti a ga e ha ola mo hlanatla mo tshwarela ba ha bo mwana o fetule se tshisa hey a ba la buti ke o a ga buti ke o jwala hm a ba ha ba le number tsaka ha ba le motho a le mong a ileng a go mfounela a ncheka go ke shapona ke kene sepekele ka bakatswa ke depression ke phela ka digapa nti le ke ipea hantle no jena ke bula rumong ke monate a fela ga ke bone molemo wa gore a bone ngwana cause o ngwa kile a mphedisa bohloko empa le yena a la ntlosa heso a nkisa gabo kgathi o lo ntshisa ka lapa la eo jale ausi gore ke phoso ga a sa batloga a buti kapo ba habo ba bone ngwana na ke phoso ausi ga a sa batloga ba habo a buti le a buti ba bone ngwana na 0 8 5 8 5 9 5 3 mo dira re ke lmetse fela ba ga LTE ausi ha phoso ba ga ausi ha phoso ausi ha phoso o hang ibiana ka hlaetsa protection a ga ausi a ga hlaetsa protection ausi ha phoso o ha hm a buti to bona ngwana e ga mo kwakile a ile mbitsa ka mabitso a metsa imane ngwe a lena ya dumela mabitso a buti a ausi ha phoso o ha ausi ha phoso o ha ho le mo ke ka wena go tsiki ke tshoma mo dwaka motlwela ba paleka wena motlwela tsama di dipa di di clever etla re di clever qetile ka yena o tla opola melemo wa pari ene pari ene tsikitsiki ya bostoto mogotsi wa ka se kgona go fetoa clever ha clever di clever se ke dilo wapala ka yena o tla opola melemo ya pari kapo ya sethoto hm phambile ka ha re nge tshwenye malte mo nagotsi wa ka tlhemo e supile metsotso pele re fitlha gore nyaneng ya bobedi wena mmedi wa ka wa leko fm 2.0 megahertz mogotsi wa ka midna cruise ke na le ona ka lebitso DJ LT advocate ya radio ba re fela holokile tsamaya ke mantle ke somito wena